0: talaga, yan ang soundtrack ng buhay ng lola ko. Inanay edit ko talaga. Yan talaga yon. As in, kapag naririnig ko talaga si Cyndi Lauper, si Nanay Edit ko ang una ko talagang naaalala. Kasi favorite niya yan eh. Lagi niyang pinapakantayan sa akin sa karaoke. Kahit na anong mangyari. Bukod sa, syempre, I Wanna Dance With Somebody ni Whitney Houston. Syempre, Girls Just Wanna Have Fun ni Cyndi Lauper ang soundtrack talaga namin maglola. Pero alam mo ba, Kastar Nation, musika naman tayo ngayong umaga na ito ha. Alam mo ba na ang awiting ito na Girls Just Wanna Have Fun ay originally naisulat po ito ng isang lalaki. Yes! Noong 1979 by the American rock artist na si Robert Hazard, na ang original po na perspective niya is, hindi na lang natin sasabihin on air, pero medyo in a way, perspective ng isang lalaki kung paano sila mag, di ba, humanap ng fun in a different perspective. At hindi ito inirecord ni Cyndi Lauper kasi pakiramdam niya ang mga babae dito sa sinulat ni Robert Hazard noong 1979 ay nasi-sexualize. So, bilang isang feminist at may girl power na si Cyndi Lauper, ito po ay iniba niya. Iniba niya yung perspective ng isang awitin. At ito ay inalay niya syempre sa mga kababaihan na gusto lamang magsaya katulad ng ginagawa rin ng mga kalalakihan. Kung kayo, you just wanna have fun, you guys just wanna have fun, kami din, girls just wanna have fun. Ang empowering nun, ano, from a male's perspective, binago ito ni Cyndi Lauper. At ano mo ba, Kastar Nation, na isa ito sa signature track, sa signature song ni Cyndi Lauper. At nakapagbenta lamang naman ito ng, ang konti naman, ng 14 million copies. At ito pa, Kastar Nation ha, itong track na ito ay from a feminist perspective na ito ay nagsasabi ng saloobin na isang kababaihan o ng mga kababaihan na tayo mga babae ay we just wanna have fun na without anything. Hindi natin kailangan na porket gusto namin magsaya ay kailangan namin ng atensyon. Kundi, girls just wanna have fun sa sarili nilang gawi. Yun o! Well, anyway, highway, by the way, yan ang ating mabilisang musika naman ngayong umaga na ito. I hope you're still enjoying our music sa ating programang Sunday Disco Flashback. Kasama kapili nyo pa rin po ang inyong OTG DJ, as in on the go star, DJ Kimi Gora, The Explorer. Kaya naman dyan ka lang, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Balik tugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
0: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The greatest hits of all time.
4: Sunday Disco Flashback.
5: Flashback.
4: On Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sucat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

0: FM.
1: Sa palengke, may swerte.
2: May swerte?
3: Sa palengke?
1: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
1: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
4: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
7: 102.7.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Do you remember?
4: Dance to the hits of the past.
5: Sunday Disco Flashback.
6: Flashback
5: on Star.

0: Car FM.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
1: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
2: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
5: Cosay Mini Grocery. Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
2: Paroji Sari Sari Store. Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
4: Kabayans Gotohan and Kainan. Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
5: Nolly's Tindahan. 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
1: FM.
6: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
6: Ang galing sa information.
7: Fully digitalized. It's all for you.
8: Star FM across the nation.
9: Star FM number 1. 02.7.
10: Basta Star.
11: Hoy, be, tapos ka na ba sa assignment?
12: Yes, arat, radyo tayo.
11: Star FM ba yan?
12: Oo naman, Star FM to. Auto-throwback ang feels at fresh na fresh ang mga news.
11: For real, Star FM. Never ka isa scene zone, always on para sa'yo.
12: Check nyo na, 102.7. Dito, ikaw ang star. Star FM. Panalo to sa mga estudyante ng Antipolo City.
13: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
12: Star FM.
14: Star FM.
12: Star FM.
7: Star FM. It's all for you.
15: Star FM.
7: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
16: The Philippines number one star.
7: Ito na ang musikang feel na feel ang ganda dahil sa saya ng alaalang dala.
17: Ating damhin ang mga awiting Pinoy.
7: Sa Pinoy Memories. Sa Star FM.

0: Pinoy Memories dito sa Star FM. Piniling mga kanta para pagganahin yung unang linggo ng Agosto mo. Siguradong sold ka sa mga tugtugan dito. This program is the winner of the Best Entertainment Program from the Catholic Mass Media Awards. At syempre, meron din po tayong special citation as the Best Educational Program. This is Dr. O. Good morning, Star Nation!
1: Star FM.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Mga awiting Pinoy,
5: mag-sing along na
4: sa Pinoy Memories sa Star FM.

Mga music ng kabataan mo, aming pinapatugtog dito yan sa Pinoy Memories sa paborito mong Star FM. Umiinit yung balitaktakan tungkol po sa Pax Silica na may

0: commitment tayo bilang signatory doon sa 23 Nation Coalition. Siyempre, sabi nila, pagpapatayo tayo ng isang malaking facility para sa isang industrial hub. Ang tawag po nila dyan, Golden Node, yung tawag dyan sa may New Clark City sa Tarlac, ipapatayo. Yung mga magkatunggaling pananaw, to, pakinggan ninyo, Star Nation, sabi ng mga pro, ticket natin daw po ito sa industrialization dahil gagawa ito ng around 190,000 jobs plus 180 billion pesos in revenue. Now, para sa napag-iwan ng bansa natin sa setup ng manufacturing, panibagong ticket po ito at panibagong tsansa natin upang yumaman tayo para sa next generation, na kasi iwan na po yung gagamitin dito, eh ang posibilidad, makakauna na naman tayo. Siyempre, mauungusan natin yung ibang mga bansa. Sa mga kritiko naman, siyempre yung mga concerns nila, yung environment, dahil sa nasabi ko na before, di ba? Need ng facility, ng massive power at water consumption. Doon pa lang sa Luzon, medyo kinakapus na at kinukulang dyan. Nakalaging naka-yellow or red alert. Tapos dadagdagan pa yung konsumo sa napakalaking pasilidad na ito. Now, may problema din po tayo sa global alignment, kasi sa totoo lang, panglaban po ito ng Western Coalition sa mga advances ng mga Chino sa AI or artificial intelligence. Now, for Dr. Opo, pwede naman po sigurong meron tayong strict guidelines sa paggamit ng resources natin, at yung pakinabang ay talagang meron tayo as a country. Hindi na naman dadaan lang sa atin. Sabihin na natin tutuhanin. Medyo nagamit ka lang. Pagkatapos, bariya yung maibibigay sa'yo. Medyo malaliman po yung aral na dapat ibigay po natin dito. Pero bukas tayo sigurong iisipin na basta yung bayan at yung mamamayan natin, eh hindi naman mapapag-iwanan. At syempre, eh maprotektahan yung mga karapatan, medyo pwedeng pag-usapan, di ba? Something to think about as we go on with Pinoy Memories on Star FM.
1: Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
2: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Mga memories ng inyong kabataan tapos may music na sinasariwa pa. Kada linggo sa Pinoy Memories ng Star FM. Alams na. Oh, mga chong at mga chang natin dyan, bilis ng panahon ha. Malapit na sumilip si Jose Marichan with the Bear Months. Pero syempre, Agosto pa naman po. At yung mga born in August, yung zodiac signs po ninyo, you are either a Leo hanggang Agosto 23 po yan, or a Virgo from August 24 onwards. Now, puro good news po tayo sa larangan ng sports. Pinay po yung World Women's 10-Ball Champion. At ito po ay si Cheska Centeno. Aba, grabe yung pinataob niya dito. Legendary din po yung kanyang kalaban sa finals. Pero panalo eh, ha? Ito pa, si Pinay tennis star Alex Yela, after defeating world number 4 na si Naomi Osaka, eh ngayon po, papuntang finals na si Alex dyan sa may Washington DC tournament. Oh, grabe no, ha? First time na finalist na 500 event. Eh, mataas po ito. Preparatory po ito para sa US Open. Aba, kung iisipin natin, magagaling yung mga pinataob ni Alex Yela going to this final match. Biro mo, ha? Yung mga tinalo niya, isa-isahin ni Dr. O. Former Olympic champion, China's Zheng. Aba, tapos next yung pinataob, defending champion po ng torneo na ito na si Laila Fernandez, Canadian po yan na Pinay, ha? Tapos yung tinalo, yung world number 9 at second seed sa tournament na ito na si Ukrainian Elena Svitolina. At syempre, yung pinakahuling biktima, si Naomi Osaka ng Japan at four-time Grand Slam champion po yan. Kapit bisig, kapit kamay, at ilakas ang iyong ating dasal na sabay-sabay. Go, go, go mga Pinay. Ituloy po yung pamamayagpag natin. For the meantime, back to more meaningful music sa Pinoy Memories sa Star FM.
1: Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
5: BB Store, number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
6: Tising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
7: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
8: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
9: Mga awiting Pinoy,
10: mag-sing along na
9: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: You're listening to Star FM's Pinoy Memories dito po sa music station ng Bombo Radio Philippines. Alams na! Sa mga gumagawa ng entries nila para po sa swerte sa palengke promo, marami pong chances na pwede kayong manalo kasi malakasan itong promo natin. Now, may daily announcement of winners po tayo kung saan nakaabang yung mananalo ng isang special 60th anniversary limited edition AM and FM radio na may LED, may flashlight, AC-DC na po yan, rechargeable at heto pa. Hindi nakapako sa isang station. Maski sa ang lugar, pwede mong gamitin at pag nanalo kayo dito, meron pa pa kayong 500 pesos in cash. Now, sa ating pong palengke activation, yung mga ginagawa natin, linggo-linggo sa palengke, may mga palaro po kami dyan. Sample, parlor games, may sing-along, may pabingo, at kung ano itong pang maraming pakulo, lahat po yan may papremyo. But why there's more? Kasi 10 ang mananalo dyan ng tag-iisang 1,000 piso. And meron pa sila sa 10 na yon, meron tag-iisa pa silang gift pack na worth 500 pesos kung saan may nakalagay dyan na dilata, may kape at bihon, palabok na nakalagay po sa isang balde na napakatibay na orokan. Eto pa, weekly, tuwing Sabado, may weekly draw rin kami kung saan na 3 po yung winners ng tagwa 1,000 pesos as consolation prizes, isang 3,000 pesos para po sa third prize, 4,000 pesos naman para sa second prize at tumataginting 5,000 pesos as first prize. Pag-announce natin ng Sabado, ha, utangan mo pa kasi by Monday makukuha mo po yung premyo mo. Eh galing, di ba? Pero dahil 9 million pesos in cash and prizes yung ating swerte sa palengke promo, meron pa tayong grand draw na may cash prizes na nakaabang sa inyo at yung grand prize ay sus! Tumataginting po na 1 million pesos. Saan ka pa? Baka ikaw na yung next na Bombo Millionaire. Sali na sa swerte sa palengke 2026 promo ng Star FM at Bombo Radio with 9 million pesos in cash and in prizes. Now, enjoy pa muna tayo ng mga music. Dito yan sa Pinoy Memories sa Star FM. Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
4: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
3: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
4: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
3: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
5: Mga awiting Pinoy,
6: mag-sing along na
5: sa Pinoy Memories sa Star FM.

Hanip na mga music na may masasarap na kwentuhan pa. Siyempre sa Pinoy Memories with Star FM, alams na. Maugong na usapan yung inilahad sa State of the Nation Address. Ginawa ni PBBM mismo doon sa Kongreso, yung sa House at saka sa Senate, in session together. At siyempre, ha, by tradition, yung sagot ng oposisyon na puna sa mga pinagsasabi ng Pangulo. Kay Dr. O lang naman. Parang playing to the rafters si

0: Pangulo, ano? Pagka nagsasalita patungkol sa mga pressing matters ng pamayanan, eh, yung bang maganda yung ating mapapakinggan. Talaga naman, kumbaga eh, swak na swak. Talagang papalakpakan mo. Kaso, yung implementation o kaya yung paggawa, pati na rin yung kukunin, kung paano kukunin yung pondo, eh, medyo masilimuot. For example, ha? Maganda yung pagtanggal ng extra charges sa ating mga electrical bills. Pero sino aako sa charges? At yung pagsasabatas nito. Medyo hindi instant po yan. Maganda pakinggan. Pero dadaan po ito sa proseso. Malakas sa palakpak. Pero matagal pa yatang mangyari. Okay din naman yung tax exemption. Individually, pati na yung corporate tax na ipatutupad. Approve po si Dr. Ojan. Pero aralin sana, baka yung services at government initiatives naman, eh mabawasan o maapektuhan. Ganun talaga. Of course, hopeful pa rin po tayo na maisasagawa. Pero kung nakita natin dun sa may flood control project probe, ha? Eh medyo kulang. Medyo malamya at di porsigido, ano? Kasi nung una, parang sarap, parang talagang porsigido at gagawin lahat. Pero parang feeling ko lang, ha, kulang sa follow-through. Yan ang sabi ni Dr. O at observation. Kasi taon na eh. Tapos yung mga nakulong, medyo hindi naman ganun natuluyan. May mga balakid at syempre, tinatanggap natin, masalimuot na mangyayari pa. Eh, para sa mga kapatid nating incheck nga, eh, hungry ghost month po itong Agosto. Sa kanila, mahirap daw magsimula at matagal raw yung katapusan. Sana hindi naman mangyari dyan. Sa mga dapat ipagawa na natin. Kasi kung susundin natin yung mga pamahiin na yan, baka walang mangyari sa atin, ano? Pero ang importante, may mangyaring maganda sa buhay natin, pati na po sa bansa natin. Balikan natin yung sinasabi palagi ng mga matatanda. At syempre, eh, believe ako dyan, nasa Diyos daw yung awa, pero nasa tao yung gawa. So on to more great music sa ating Pinoy Memories. Dito lang yan sa Star FM.
1: Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
3: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

Pa-easy-easy dahil Linggo, kasama yung music ng Pinoy Memories at Star FM. We are serving the nation with music and information. Alams na. Pag palengke activation po yung ating swerte sa palengke promo, meron tayong karaoke singing competition. Doon po malalaman yung age group sa kanta ng mga pinipili ng kanta nila. Minsan, nandiyan dyan si Dr. O, nag-host pa. Kung kinanta kunyari yung mga Imelda Papin o Eva Eugenio, Claire de la Fuente, Mimi Bailon, Didit Reyes, Susan Fuentes, o 50 years old and up yan. Sigurado ako. Lately nga, nagkakamustahan kami nila Boss Jerome Abalos at Lito Camo na active pa rin po sa music scene. Now, one time, sa ating palengke activation sa karaoke singing contest, may kumanta ng ganito.

0: Oh, ha? Kaya mo bang kantahin yan? If alam nyo po yan, eh di na bababa sa 30 yung edad nyo. 1996 kasi nilabas yan ng J Brothers Band. Mga kaibigan ko rin yan. Now back to the music that you love with Pinoy Memories sa Star FM.
1: Star FM.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
2: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
3: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
5: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
6: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
7: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
6: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
7: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
8: Mga awiting Pinoy,
9: mag-sing along na
8: sa Pinoy Memories sa Star FM.

Relaxing music at syempre, mga memories of the good times. Si Dr. O yung nagdala ng mga well-curated at piniling mga tugtugin para mag-enjoy po kayo. Syempre, kasi best entertainment program at may special citation po itong program na ito mula sa Catholic Mass Media Awards. Yung susunod po nating program, it's Off Uni Afternoon.

0: is Do I Have to Say the Words by Bryan Adams. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 18 star minuto na makalipas ang alas 12 ng hapon, 12:18 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
3: Kimmy!
4: Kimmy!
5: Kimmy!
6: Kimmy!
7: Jika na?
8: Gora na!
9: Gina!
0: Do I have to say the words? O kailangan ko bang paulit-ulitin ang lahat sa'yo? Yan yung mga salitang masasabi mo, no? Kapag punong-puno ka na sa isang tao na parang, paulit-ulit na lang tayo dito. Hindi ba tayo matatapos? Hindi ka ba magtatanda? Diba? Bagay yan sa mga tao. Bagay yan sabihin sa mga tao. Ang titigas ng ulo na ilang beses mo nang pinagsabihan ng instructions, ilang beses mo nang pinagsabihan ng mga ayaw mo, ilang beses mo nang pinagsabihan ng mga dapat gawin at hindi dapat gawin, pero hindi pa rin nagtatanda, ginagawa pa rin. Hapon na hapon na ninermon tayo, ano? Kasi for sure, pero makaka-relate sa atin yung tipong ilang beses mo nang pinagsabihan, hindi pa rin marunong magtanda. Hindi mo alam kasi kung minsan kung hindi ba nila naiintindihan, 'di ba? Parang kapag paulit-ulit ka kasi, hindi mo alam kung naisa sa puso ba ng tao na iyon yung sinasabi mo o sadyang gusto ka lang niyang inisin for the sake of gusto ka niya lang inisin. Parang dapat understood na yan, dapat common sense na yan. Pero dahil ang pananakit ay hindi isang sagot sa mga hindi solusyon sa lahat ng bagay, magpapasensya tayo. Ganun talaga ang buhay, no? Punong-puno ng pasensya. Pero sana naman, Castor Nation, huwag mo naman sinasagad yung mga taong mapagpasensya. Darating at darating din ang pagkakataon, darating at darating din ang oras na mauubusan sila ng pasensya at bait sa'yo. Kaya huwag niyong sagarin yung taong mabait. Huwag niyong sagarin yung taong mapagpasensya at mapangunawa kasi nakakapagod rin kaya. Oo, try niyo kayang dumugar sa mga taong patience, di ba? O patient sa buhay. Try niyo lang. Well, anyway, Highway, by the way, I know medyo nagulat ka dahil tayo ay nagbabalik. Kung kanina, nakasama niyo po ako sa ating programa mula 4 a.m. up until 10 in the morning, ako po ulit ang inyong makakasama ngayong hapon na ito. Ako muna po ang hahalili kay Star DJ German Bolero. Diba? Ingat-ingat ka dyan, Star DJ German. Paganing ka kung nasaan ka man. Well, anyway, Highway, by the way, welcome ka na rin sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Kasama ka piling niyo na po o It's All For You on a Weekend ngayong hapon na ito. Kasama ka piling niyo pong Gumora Lumarga at Pumasada ang inyong OTG DJ, as in on the go Star DJ Kimmy Gora the Explorer. Kaya naman dyan ka lang, stay tuned and happy listening sa iyo. Balik tugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Car FM.
1: Sa palengke, may swerte.
2: May swerte? Sa palengke?
1: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
1: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: Closer You and I by Gino Padilla. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 34 na star minuto na makalipas ang alauna ng hapon. 1:34 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimi!
2: Kimi!
3: Kimi!
4: Kimi!
5: Kimi!
6: Kimi!
7: Jika na!
8: Gora na!
9: Gina!
0: We are back again and again and again! At syempre, Kestler Nation, ngayong hapon na ito, dadamayan ko kayo. Dadamayan talaga. San ko ba kayo dadamayan? Pwede tayong magdamayan pagdating sa mga iniisip nating bayarino. Diba kung ikaw ngayon, Kestler Nation, eh medyo sumasakit ang iyong ulo dahil sa mga bayarin katulad na lamang ng kuryente. Ito, Kestler Nation, bibigyan muna kita ng good news patungkol sa mga singilin, sa mga bayarin. Dahil alam nyo po ba na pinapa-refund, ipinag-uutos po ng Energy Regulatory Commission o ERC. Tama po kayo nang narinig. Dahil inatasan nga po ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na i-refund ang 9.5 billion pesos sa mahigit 8 million na customers nito. Ay, buti naman. Salamat, Lord. Napakaganong ka na lang talaga eh, no? Kasi Kestler Nation, kung kayo, talagang bigla kayong nagulat sa paglobo ng inyong mga kuryente kahit na ang appliances nyo lamang dalawa lang. Halimbawa, ang ginagamit nyo lang sa bahay is ilaw. As in literal na ilaw, tapos yung electric fan, tapos biglang lumobo. Nang ganun-ganun na lang yung bill natin sa kuryente, parang biglang sumakit ang mga batok natin kahit hindi pa tayo kumakain ng mga matatabang pagkain o kaya chicharon. Parang sabay-sabay tayong nahilo. Na parang, saan ang galing tong bill ko na ito? Ayan, Kestler Nation. Ayan nga po, ipinatutupad nga po sa loob ng 6 months. Tama po, 6 months na o hanggang sa maibalik po yung kabuang halaga na dapat pong ipa-refund o po ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission. At inatasan nga po ng ERC ang Meralco na ilagay po bilang separate line item ang awat o yung refund collect po sa electric bill nating mga customer kapag po naipatupad na ito. Ipagdasal po natin iyan, Kestler Nation, syempre dahil sino ba naman ang gugustuhin na bigla na lang makikita mo yung bill mo sa kuryente, ganun-ganun na lamang lumobo. So sana maipatupad na ito sa lalong madaling panahon. Kung pwede bukas na po. Kung pwede po ba yun? Kasi syempre, no, dagdag pa sanin ito para sa mga ordinaryong Pilipino. Hindi porkit, halimbawa kasi Nation, bakit pa sila affected? Ganyan-ganyan. Kung hindi ka affected, bakit? Oo, no? Siyempre, bilang mga Pilipino, talagang makakapag-react ka ng magugulat ka talaga sa bill ng ating mga kuryente. Pero wag nating sasabihin na hindi naman ako nagbabayad ng kuryente kaya wala-wala lang. O hindi ganun yun, ha? Dapat meron pa rin tayong concern sa ating mga magulang at sa mga nagbabayad ng bills bilang mga nandito tayo sa Pilipinas, di ba? Dami pang kaganapan na dapat iresolba, sumasabay pa yung kuryente. Abay, ewan ko na lang talaga. Anyway, by the way, sabay-sabay muna tayong ma-inlove din sa ating mga tugtugin ngayong hapon na ito. More of the nostalgic music this afternoon. Kasama kapiling nyo pa rin ang inyong OTG DJ, as in On The Go Star DJ Kimi Gora The Explorer. Kaya naman, let's go beat it po ulit. Baligtugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
10: Star FM.
1: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
0: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

Radyo at Star FM.

I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.

0: And that was Handyman by James Taylor. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 32 star minuto na makalipas ang alas 2 ng hapon to 32 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimi!
2: Kimi!
3: Kimi!
4: Kimi!
5: Kimi!
3: Jika na?
6: Gora na!
7: Gina!
0: We are back again and again and again. At ang awitin nga pong napakinggan natin ngayon-ngayon lamang ay mula po kay James Taylor na na-release taong 1977 at nag-number 4 sa US Billboard Hot 100 at nanalo po yan ng Grammy Award. At ngayon nga, Castor Nation, ikaw ba ay... Napapaisip-isip, ano? Ang bilis ng panahon, Agosto na agad-agad. Parang nilipad lang ng hangin, literal, ano? Yung

buwan ng Hulyo. Parang totoo ba? August na, tapos biglang magugulat tayo, Bermans na. Ano mo, kahit na pigilin natin, kahit anong pihit, kahit anong pigil natin, talagang lilipas at dadaan talaga ang bawat araw na hindi natin namamalayan. It means, di ba, Consternation, umabot tayo ng August na kinakaya pa rin natin. Eh, paano naman, DJ Kimi? Wala naman tayong choice. Yun nga eh. Pero alam mo, Consternation, happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon. At happy, happy birthday sa mga magbe-birthday pa lamang. Ako na ang unang babati sa inyo ng happy birthday.

0: Drink moderately, syempre. Hindi pwede magpapakalasing ka na wala ka ng pang-uwi. Pero to concernation na, dahil nga napag-uusapan na natin ang panibagong buwan. Today is August 2, 2026. Saan nga ba nang galing ang word o ang pangalan ng August? O yan ang ating sasagutin ngayong hapon na ito para sa ating papasadahan na OTG this afternoon. Castornation, nakuha o nanggaling ang August name from Augustus Caesar. Siya po ay isang Roman Emperor o kauna-unahang Roman Emperor. At noong 8 BC, ang Roman Senate po ay ipinangalan kay Augustus Caesar. Pero dati po, ang pangalan pa talaga ng August ay Sextilis. Ito po ang ibig sabihin nito from the Latin word sixth month. Kasi sa Roman calendar, Castornation, pang-anim ang buwan ng Agosto. Kaya siya tinawag na Sextilis. Pero sa atin, ngayong modern times, ang ginagamit na po natin na kalendaryo ay Gregorian calendar. Kung noon, Roman calendar, ngayon gumagamit na tayo ng Gregorian calendar. Pinangalan kay Augustus Caesar ang buwan ng Agosto dahil siya po ang kauna-unahang o emperor noong panahon na iyon. At para bigyan siya ng kumbaga para maalala siya ng mga tao noong panahon niya sa kanya mga victories, sa kanya mga napalanunang battles o labanan, kaya ipinangalan sa kanya ang buwan ng August or Agosto. Ayun pala yon, galing kay Augustus Caesar. Sa mga nagba-birthday na ngayon at sa magba-birthday pa lamang, I hope you have a blast. You have a blast. May you have a blast. Enjoyable birthday na sa buhay mo. Minsan lang dumating yan. Iba kasi takot mag-birthday, ano? Sino ba dito ang ayaw mag-birthday kasi madadagdagan ang edad niya? Oo, ayaw madagdagan ng edad. Gusto tumigil lang sa pagiging 18. Hindi naman pwede yun. Pero alam yun, na-realize ko, dati ayoko rin mag-birthday. Kasi sabi ko, hala, ayoko na madagdagan yung edad ko. Pero on the other side, napalitan yung perspective natin ng pagiging grateful. Ibig sabihin, nabubuhay ka. You have a long way to go. Marami ka pang pagkakataon na itama yung mga pagkakamali mo. Marami ka pang pwedeng gawin sa buhay mo. Marami kang pang plano na pwedeng matupad. So don't worry. Ayan ay minsan talaga hindi natin maiwasan na magkaroon ng birthday blues. Oh, ito pa sa ano lang natin na pasadahan lang natin yung mga taong may phobia. May mga tao pa lang may phobia sa birthday. Ang tawag sa kanila, Castornation, ay fragaphanovia. Yun po yung ibig sabihin po noon, ay ang mga tao na may takot sa kanilang birthday o pag sumasapit na ang kanilang birthday. Sana ito, Castornation, ay ma-conquer mo yung ganitong klase ng phobia at i-enjoy mo yung mga panibagong taon ay pinagkakaloob sa atin every year. Well, anyway, highway, by the way, we are on our last hour na pala. Akalain mo yun. From 4 in the morning up until now na tayo ay nagkasama ay we're still kicking. Wow. Diba? Ganun lang ang buhay. Talagang minsan talaga kailangan mo na magkape para magising-gising sa katotohanan eh. Well, anyway, highway, by the way, tuloy-tuloy ang ating mga nagagandahang tugtugan ngayong hapon na ito. Kaya naman, enjoy pa natin ang mga nostalgic ballad music this afternoon. Kasama ka, piling niyo pa rin po ang inyong OTG DJ, as in on the go star, DJ Kimmy Gora, The Explorer, para sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 39 na star minuto na makalipas ang alas 2 ng hapon. 2:39 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Star FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
3: Cosay Mini Grocery, Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
4: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
2: Kabayan's Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
3: Nolis Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.

0: Ipagpatawad mo by Jano Gibbs. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Eksaktong alas 3 na po ng hapon. 3 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimi!
2: Kimi!
3: Kimi!
4: Kimi!
5: Kimi!
6: Kimi!
7: Jika na!
8: Gora na!
9: Gina!
0: Ipagpatawad niyo po kung tayo ay magpapaalam na. Ganun talaga sa buhay. Kung minsan, unexpectedly, kailangan mo magpaalam sa isang tao. Kahit gaano pa yan kahirap, pag kailangan mo nang magbabay, magbababay ka na. Lalo na kung uwian na. Di ba? Isang nga yan sa mga masasayang sabihin kapag nag-aaral ka, goodbye and thank you, ma'am. Di ba, mga estudyante, isa yan sa mga excited na sabihin. Bakit ngayon, nabatanda ka na, hirap na hirap kang sabihin na napaalam na. Di ba? Iba't iba lang talaga ng era sa buhay yan eh. Nung bata ka pa, yan yung masaya mong sinasabi. Pero ngayong matanda ka na, nahihirapan ka na. Baka nga talagang tumatanda na talaga tayo. Kasi ang sakit na ng likod natin. Konting buhat lang, ang sakit na nakaganda ng likod. Ewan ko, baka hapon, after ng palengke, parang, para ko nag-zumba. Ganong feeling. Hindi, masaya naman yung palengke natin kahapon, palengke event natin dyan sa may Navotas Agora Market. Masaya talaga, lalo na yung mga pagpapamigay natin ng papremyo. Pero after ng event, haladay, parang ang sakit ng katawan ko. Parang gusto kong magpamasahe, tapos gusto mong matulog ng one day ng tuloy-tuloy. Ganong feeling. Oh. Baka nga kailangan na talaga natin ng matinong pahinga rin. At ikaw rin, Castor Nation, kailangan mo rin ng pahinga today. So, Sunday ngayon, sulitin mo ang iyong rest day. Sulitin mo ang iyong pahinga. Dahil bukas ay panibago ulit na pakikipagsapalaran. Pagsabak na naman sa commute era natin. Diba? Sana dumating ang pagkakataon. Alam nyo, isa yan sa mga hinihiling ko eh, no? Ay, ayaw pa talaga magpaalam ng babae. Ayaw pa talaga. Hindi, sige, sige. Ito, malapit na tayong magbabay. Pero alam nyo, Castor Nation, isa sa mga hinihiling ko talaga ngayon sa isip natin, no? Dahil araw-araw tayong sinusubukan ng pagkakataon. Araw-araw tayong sinusubukan ng yung pasensya natin bilang isang Pilipino. Alam nyo, isa sa mga pinagdadasal natin, sana maging maayos na yung ating yung aayusin natin? Transportation system, di ba? Sobrang antok niya. Yung transportation system natin, sana maayos na para wala nang uuwing sobrang pagod na pagod. Aalis ka ng bahay nyo, madilim pa, madaling araw. Tapos babalik ka rin, makakauwi ka rin, sobrang dilim na din. Diba? Kaya nga yung mga nangingibang bansa eh, ang hinihiling nila palagi, sana maranasan din ng Pilipinas yung ganito kaayos na transportation system. We're just praying pa din na sana one day magkaroon tayo ng ganong klase ng sistema. Anyway, highway, by the way, ang dami ko na namang sinasabi, magpapaalam na lang eh. Pero naman, di ba, kapag magpapaalam ka na, tsaka dumadami yung sinasabi mo. Anyway, highway, by the way, Castor Nation, hanggang dito na lamang po ang ating programa. O hanggang dito na lamang po ako na magpapaalam na. Bukas naman po ulit, magkadaupang tenga tayo alas 9 ng umaga up until 11 in the morning, alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. At syempre, susunod na, o bibigyan ko pa kayo na isang oras pa ng mga ballad music. Ibibigay ko na po sa inyo yan. Dahil it's time for me to go kahit ayaw pa natin. Anyway, highway, by the way, palagi ko pa rin paalala, gora lang ng gora pag napagod magpahinga, gora lang ng gora nang walang tinatapakang iba. Ako po ang inyong OTG DJs in On The Go, Star DJ Kimi Gora The Explorer. At dahil magpapaalam na tayo, Castor Nation, iiwanan ko muna ang isang napakagandang awitin mula kay Jam Morales na pagka nakakapagtanong ka bigla na parang, even if. Even if, dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music. music, entertainment, news at information, tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Kapag tinatanong ka na, girl, where are you? Where are you now? Girl, I'm OTW, you know. Kapunta na ako, te. Walang masakyan, te. Walang mabuk. Ganon. Ngayon, maulan ang panahon. Kasi Nation, kamusta ka? Ako muna yung mga kasama this afternoon sa ating Mellow Rock Sunday. Ang yung sweetie, sweetie girl, Yvonne Darna. Come on, enjoy to our music. Ang iyong napakinggan. Nauitin ay mula kay Jimmy Harnen. Where are you now? Diba? Obvious naman, no? Obvious naman, yan yung kanta. Kaya sa mga galing sa church or galing sa, ano ba, may mga catch up muna. Makikipagkita. Uy, sinong kikitain? Kikitain mo yung long best friend mo na hindi kayo nagkita for a very long time kasi nagka-busy-busy kayo sa buhay. Dalawa lang yan. It's either nagka-jowa siya or ikaw yung single. Kaya hindi na kayo nagkita. No? Harsh truth. Ang sakit. Parang hirap eh. Alam yung mga tropa ninyo na hindi na nagpaparamdam. Na para bang bula na wala simula na nagka-relasyon na. Hindi naman sa ayaw namin, support naman kami, pero huwag mo naman kaming kalimutan. Grabe ka naman. Pag ikaw, may kailangan na. Anyway, sa mga malapit mag-birthday dyan pala. Ay! Kasi kanina ka-stardation na may mga nagtatanong, anong ganap sa birthday mo? Girl, nakaka-pressure. Alam mo yun, nape-pressure ka na sa edad. Pressure ka pa, ano bang pwedeng gawin? Di ba pwedeng manahimik lang muna, magkape saglit. Wow! Ingat po sa lahat and have a good Sunday. Oras po natin, 31 star minutes. Makalipas ang alas 4 ng hapon, bigla ng 32. 4:32, yan ang ating exact Philippine Standard Time. Darna! Ganun muna ulit, Listen to Your Heart, our next song, muna kay Roxette. At susundan yan ang Eagles, New Kid in Town. And more this afternoon sa ating Mellow Rock Sunday again. Kasama mo yung sweetie girl, Yvonne Adzarna. Ito lamang yan sa 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
1: You're on Mellow Rock Sunday.
2: Mellow Rock Sunday.
1: On Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: You're on Mellow Rock Sunday. Mellow Rock Sunday on Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ako po si Angelica Aranya, nakatira sa Block 26, Flat 15, Phase 2, Area 1. Siya sa 10 na maswerte niya nalo ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos worth of gift pack. May isang timba ng Orokan, 1 piece Comeya, 3 cube Palabok, 1 box ng MX3 Coffee, 2 cans of Gold Cup Sardines. Sa week number 4, Palengke Activation and Swerte sa Palengke 2026. Noong August 1, 2026 sa Naboto sa Agora Market. Napakadaling manalo dito at marami rin mga palaro at iba pang papremyo. Kaya punta na rin sa mga susunod pa namin dadayuhing palengke. Thank you po sa Star FM, Bombo Radyo at sa mga sponsors natin sa papromo na ito. It's all for you. Like mo, share mo.
4: You're on Mellow Rock Sunday. Mellow Rock Sunday on Star FM.

0: Sa palengke, may swerte.
1: May swerte? Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
2: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: When I See You Smile. Yan ang Winnie mula po sa Bad English. Minsan kahit hindi ka masaya, pero masaya ang pamilya mo, masaya yung taong minamahal mo. Para bang umu-okay na rin ang lahat? Nako, relate na relate ang mga breadwinner. No, yung tipong lahat gagawin mo basta makita mo lang silang nakangiti. Nakita mo lang na busog, okay na, okay na. Para bang wala ka nang hihilingin pang iba. Ganon ang atake nun, girl. Witty yan nga ay When I See You Smile mula po sa bandang Bad English. Ito isang American English hard rock super group band na nabuo po noong 1987 sa LA. Los Angeles. Nag-reunite sila na kanilang Journey keyboardist na si Jonathan Cain at ang singer na si John White, ang bassist na si Ricky Phillips at ang kanilang former bandmates na The Babies along with the Journey guitarist na si Neil Sean at ang drummer na si Dean Castronovo. So sila, itong bandang Bad English, ang kanilang hit single talaga is ayang napakinggan mong awitin na When I See You Smile. Dito sila mas nakilala. Nag-number 1 sa Billboard Hot 100 noong November 1989. Imagine mo kasi, Renisio, matagal na yung 1989. Pero hanggang ngayon, kapag narinig mo na yung gitara na yan, narinig mo na yung may kumakanta na para bang gusto mo maging emo, na mag-emo ka pero may part na masaya. Yung mga mixed emotion. Alam mo na na yan ang awiting When I See You Smile. Yan na yan ang Bad English. Best of What I Got, The Time Alone With You, Possession, and many, many, many more. Minsan kasi alam mo yung kanta pero hindi mo alam yun pala yung title, no? Pero ayos lang yan kasi ikaw na yan eh. Diba? O hindi mo nga alam yung title pero alam mo naman paano kantahin. Abot mo naman yung mga notes. Ano naman, diba? Mas lamang ka pa rin. Oras natin, 33 star minutes. Makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Maulan pa rin. Hindi man, dito sa Metro Manila, no, hindi naman siya super lakas pero ang daming patak ng ulan. Kung wala kang payong, mahihirapan ka pa rin. Para sa mga commuters, alam ko mahirap ang buhay. Hirap talaga, no? Nang maulan. Tapos, nadudulas-dulas ka pa dyan sa daanan. Tapos gutom ka pa, di ba? Parang feeling mo pinagsakloban ka na ng langit kahit Sunday naman ngayon. Ang dami mo nang iniisip. Kaya ingat po sa lahat. And I hope, ano ka lang dyan? Chill-chill ka lang. Kinig ka sa mga music natin dito po sa Vault of Rock. Ikaw ang sikat ngayon sa mga mahilig sa rock-rockan. Rock-rockan. Rock-rockan. Ako po yung kasama. Again, ang yung sweetie-sweetie girl, Ivana Zarna. Tuloy-tuloy na to ah. Hanggang mamayang gabi hanggang 12 midnight. Oy! No! Diba? Kaya naman, chill ka na muna ulit. At magbabalik-tugtugan tayo. Dito naman yan sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potentials for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.

0: Swerte sa palengke ng Bomborayo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bomborayo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bomboradyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bomboradyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bomboradyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bomboradyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: You've just enjoyed solid rock music. We will be rocking your world again next Sunday here on Star FM. FM.
1: The best music station across the nation.
2: Kwelang-kwelan na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Talagang hindi ka mababagot kasama ang Star FM dito sa Talyer sa Navotas, lalo na't kung umaga pa lang kasama na ang nakakaindak na tugtugan at trivias ng mga DJ.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.

0: it's all for you.
1: Star FM across the nation.
2: Star FM number 1. O2.7.
3: Sa palengke, may swerte.
4: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
5: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
1: The Philippines number 1 Star FM.
8: You're with Yvonne Adarna.

0: now, iti mula pa sa Three Doors Down. Diba? Yung ikatlong pinto, yun yun. Oras natin, 20 star minutes. Makalipas po ang 7 ng gabi. 7:20 in the evening at the Philippine Standard Time. Kamusta na mga naulanan, naambunan, at sa mga nagugutom na dyan? Happy Sunday, no? Kasi relation kahit onting oras na lang, parang Monday na ulit. Tapos pagising mo, umuulan pa. Syempre, nag-work ka na. Hindi na to katulad dati na nag-aabang ka pa ng suspension. No? Okay, suspended. Walang pasok. Pwede ba yon sa trabaho? Ewan ko, pwede pa ba tayo mag-demand? Yung dagdag sahod nga, kinansel. Ano na? Sobrang unfair nyo.
1: Ano?
0: Bakit kayo ganyan? Ay nako, bahala na si Lord sa inyo. Ang maganda dyan, kasi Ray Nation, ang makinig sa mga tugtugan natin tonight. Dito po yan sa It's All For You in the Evening. Of course, it's Sunday with your sweetie tootie girl, Yvonne Azarna. Yan naman, dyan ka na muna at magbabalik tugtugan po tayo. Dito lamang yarn. So 1.7 Star FM. It's All For You. Like mo. Share mo. Star FM.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzana Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Autocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes.

0: Faulkner.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacin oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
3: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Congratulations sa isa sa mga Palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Ulit ang pagpunta ko dito sa Agora Market. Ako si Teresita Tampos mula sa Block 26, Flat 34, Phase 2, Area 1, NBBS, Dagat-Dagatan na Botas. Ang maswerteng nanalo na ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos worth of gift packs na may isang timbang orokan, 1 piece of Kumeya, 3 cube palabok, 1 box of MX3 coffee, 2 cans of gold gap sardines sa palengke activation ng Swerte sa Palengke 2023.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: iPharm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
4: BB Store, number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
5: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
6: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
7: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.

0: aloha from the Philippines na malamig. Oh. Oh, ginawang frozen. Frozen Philippines. Grabe naman yun. Sabi naka-live sa Facebook page natin, 1.7 star from Manila. Sorry na. Sa mga nakatulog na dyan, kasi di na mapigilan ng antok. Dali na Monday bukas. Pero kung ikaw ay day off mo bukas, graveyard ka, at ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Na kahit anong oras ka matulog, kung ang gising mo, halimbawa, tutulog ka 12 a.m., pero 4 a.m. gising ka na, kahit anong gawin, no? Dahil yun na yung body clock mo, ang aga mo pa rin magising. Ikaw na talaga, certified morning person. Yahoo! Yan ang nagagawa sa'yo ng trabaho mo. Char! Para naman sa mga graveyard, halimbawa, mga panggabi, di ba? Nakakatulog ka na, parang mag-uumaga na, tapos magigising ka na ng tanghali. Minsan, kapag kailangan talaga, gigising ka ng 9 a.m. din, parang kakatulog mo na ng 5 a.m., tapos gigising ka na ng 9 or 7 a.m. Aroy-agoy-agoy. Anyway, guys, tradition na malamig ang panahon at maulan. Grabe, parang buong, halos buong araw umulan. Kamusta ka? Ikaw ba ay nabasa, basang-basa sa ulan? Walang masisulungan, walang makakapitan. Walang nagmamahal. Ano ka doon? Sino ka doon? Pili ka lang sa mga nabanggit ko, Kasri Nation. Sana ano ka na, naka-cool down, kalma-kalma ka na, nakakain ka na rin ng masarap. Kahit hindi masarap, basta busog, di ba? At bubusugin ka pa namin tonight. Ito ang ating katanungan. Dahil, wait lang, malamig ang panahon. At ang mga ususher at ususher. Ususher. Kasi hindi natin ba iwasan, lalo na padagdag ang mga edad. Pero, wala ka pa rin jowa. Wala ka pa rin boyfriend. Wala ka pa rin girlfriend. Hindi naman siya big deal sa'yo. Pero dahil may mga nagtatanong na, tuloy, ikaw, napapaisip ka. Oo nga, kailan ba? Oo nga, no? Bakit nga ba kasi wala pa? Tatanungin ka, ano, may boyfriend ka na ba? May naliligaw ba sa'yo? Tapos sasabihin mo, wala. Tapos mapapaisip ka, bakit nga ba wala? Pero, pahihirapan pa natin lalo dahil ang ating katanungan for tonight, ano ang best response sa tanong na kailan ka mag-aasawa? Ikaw na ba yan? Ang lit-lit mo dati. Ilang taon ka na ngayon? Oh, yan na pala edad mo. Kailan ka mag-aasawa? Ang kulit. Girl, nakaka-pressure, no? O ewan ko, siguro ako, na-pressure ako. Ay, nakakar. Kailan ka nga ba kasi mag-aasawa? Kaya ano ang best response kapag may nagtanong sa'yo noon? At na, basahin natin yung mga sagot. Kasi Tradition, pwede ka na mag-comment dito po sa mismong live para makahabol. Babasahin natin yan agad-agad. Sabi natin, first comment, ano, laktawan na natin. Laktawan natin yung first comment. Sabi niya, para sa akin ngayon. Ngayon na ako mag-aasawa. Kasi ikaw ang gusto ko. Wow! Gusto kitang mag-aasawa, paranas naman. Good evening, everyone. Maganda ka pa sa gabi. Ingat palagi, alagaan ang sarili. Thank you so much. Good evening, DJ Von. Ako ang nagwagi. Ako ang pag-aasawa. Hindi hinahanap yan. Kusang darating yan. Kaya ako maghihintay sa tamang tao sa tamang panahon sa akin. Kaya pala tama-tama yung kantang na-play natin sa mga nakikinig po sa radyo, no? Ang awiting Maghihintay Ako mula kay Jonah. Super timing! Wait lang! Hanapin ko muna sa Orange App yung asawa. At baka 2 to 3 days delivered na. Kapag late delivery, may 40 pesos voucher ka pa. Meron na po akong asawa. Okay po. Sensya na po. Nasabi niya, meron na po akong asawa. Kaso matagal na kami. LDR, almost 15 years na. Ang tagal naman! Kaya hindi na pwede mag-asawa pa. Tamang LDR na lang. Yun lang. Salamat po. Magkano ang binibigay ng LDR mo? Tara! Joke lang. Sabi ni Kuya, hindi. Kasi sapat yung... Ah, hindi kasi sapat yung sweldo ko para ipabuhay sa magiging pamilya ko. Kaya hindi pa siya nag-aasawa. Yun yung isasagot niya. Hindi po kasi sapat yung sweldo ko. How about on the right place? In the right time? Of day, month, year, and time. Always have been like that. Akala ko intro. Intro ng isang Pinoy-Filipino movie. At parang, how about sa mga, ano mo yun? Parang sa someone someday. Charot. Saka na, hindi pa ako pwede mag-asawa. Single ako. Ano daw, saka na, hindi pa ako sawa. Ah, sorry! Hindi pa raw siya sawa sa pagiging single niya. Kaya saka na, I'm not bothered. The singleness never bothered me anyway. Kung ako lang po sa panahon ngayon, kailangan practical ka sa buhay. Nasa usapan po yan for both sa hirap ng buhay pagdating ng panahon. Sabi naman ni ate, pinagpaplanuhan yan or minsan dumating sa hindi mo inaasahan. Or minsan, nakabuntis ka. Kaya naipakakasal kayo or napikot. Kaya maging mag-ingat. Alam mo yung comment ni ate, parang masyadong realidad na nakakatakot. Sa katapusan ng mundo. Aray! Aray ko naman. Ba't naman katapusan, girl? Kapag napasagot ko na yung babaeng unang magtatanong sa akin. Ah! Ikaw ang tatanungin kung will you marry me? Good evening po, Mami Bon. Happy Blessed Sunday. Ang response ko, kung kailan ako mag-aasawa ay pag naging financially stable at work stable na ako. At ang pangarap ko na sana, maging kami. Bukas, sabi ni Arturo. Sa edad kong 35, yan din yung laging tinatanong nila sa akin. Kaya, ngiti na lang lagi yung sagot ko. Kasi hindi naman ako nagmamadali. Tsaka kung dumating man yung tamang tao at pareho na kaming ready sa responsibilidad, edi doon na. Ayaw ko na padalos-dalos lang. Gusto ko yung sigurado. Dear Yvonne, sa edad kong 35 years old, marami na nagtatanong. Bakit nga ba single pa ako? Charot! Sabi ni Kuya, bukas ka na eh, magpapakasal. Go! Good PM! Sabi ko din ako, DJ Juan, Katrina Legado. Para po sa akin, siguro sa tamang panahon at ready ka na, ganun. Saka na po, pag gusto ko na mag-asawa, enjoyin ko na lang muna ang pagiging boy, single ko. Hala ko, pagiging lady boy. Pagputi na ang uwak! Kailan pa yun? Para sa akin, ang hirap mag-asawa, lalo na pag walang masaing na bigas. At kung pwede lang, isauli ang asawa. Uy, grabe ka naman sa misis mo pag nanonood yun, lagot ka. Shoutout sa new crew ng Carpathos sa Narifis Pine. Para sa akin, ang the best response sa kung kailan ka mag-aasawa ay ganito. Una, bakit ka ba nagmamadali? Bakit ka ba nagmamadaling pag-asawahin ako? Ikaw ba ang gagasto sa lahat? Pangalawa, masarap ba ang buhay may asawa? Wah! Pangatlo, buhay ko ito, huwag mo kong papakailaman. Ayan, naggalit na tuloy ako. Diba? Yung gusto mo nang maging mabait, pero ginagalit ka ng mga tanong na yan. Good evening, happy Sunday nights, Kasari Nation, DJ Von, ang say ni Kuya Chapman dyan. Enjoyin ko muna ang pagiging single ko sa ngayon. Siyempre, sa tamang takdang panahon. At kapag handa na ako magmahal at umibig. Oh! Muli, dito lamang sa nag-aated ng Entertainment News. Kulang na lang basta Radyo Bombo, eh. Nakakalasing ba yun? Yole! Wait lang, ipon pa more. Enjoy muna pagkabinata ko. Hirap na pag may asawa na, hindi mo na ma-enjoy mga ginagawa mo. Grabe! Ikaw, DJ, kailan mo balak? Ayun na nga, ni... Natanong pa. Na back to you katuloy, Yvonne. Anyway, marami-marami salamat po sa lahat ng mga sumagot dyan, sa mga nagagalit, sa mga natitrigger sa tanong. Ano mas mahirap na tanong? Kailan sahod mo o kailan ka mag-aasawa? Diba yan? Tignan mo natin ang mga katanungan, ay mga katanungan, mga sagot sa ating live. Good evening, DJ Bong, watching from Tacloban. And shoutout daw kay Miss Isha. Hi! Yan, hi po sa inyo. Pili ko natulog na kayo, pasensya na. 3 star minutes makalipas na kasi. Ang 11 na gabi, 11:03. In the evening at the Philippine Standard Time. Thank you, Sir Nation. Usually, kahit hindi pa Pasko, may mga magtatanong talaga sa'yo. Lalo na kung nasa edad pa 30 ka na. Yan yun, lalo na sa mga babae, no? Nung bata kasi tayo, ayaw pa ng mama mo, ng tatay mo na mag-jowa-jowa ka. Pagdating ng ganyang edad, tinatanong ka na, ano, wala ba naliligaw sa'yo? Wala ba nagpaparamdam sa'yo? Ano na? Ano na? Diba? Kapag, halimbawa, may mag-birthday na tita or yung mga magagarbo, may magsi-60th birthday. Re-reunion. Kailangan handa ka dyan. Tatanungin ka, ano, kailan ka mag-aasawa? Sabihin mo na lang, nagtitake pa po ako ng masteral. Kailan ka pa natutong, ano, kailan ka pa nagkaroon ng interest dyan? Bigla mo'y masteral. Pwede mo rin sabihin na binibuild mo pa yung career mo, marami ka pang iniisip. Maging totoo ka lang, but in a respectful way. Diba? Oo, nakakabigay siya ng pressure, to be honest. Lalo na siguro kapag yung babae, feeling niya, baka wala na talaga. Magkakaroon ganun na thought eh. Hindi lang sa babae, kundi kahit sa mga lalaki, no? Bakit kaya wala pa? Ganito na yung edad mo. Okay ka naman. Gwapo ka naman. Maganda ka naman. May pera ka naman. May tsura ka naman. Ano ba ba? Masaya ka naman kasama. Lord, bakit wala pa? And hindi ko masasagot yan kasi hindi ako si Lord. But all I know is that there is time for everything. And maybe not today. Pero sometime, that will be your maybe this time. Konti na nag-comment. Oh, feeling ko, ano, binagyo ang mga internet. But it's okay dahil marami naman na tayong nakuhang sagot mula sa ating post sa mismong tanong. Kaya sa mga may asawa na po, ano bang pakiramdam? Masaya ba? Char! Ano experience? Ia-advise mo rin ba sa mga hindi pa nag-aasawa na mag-asawa na? Dahil, wala, syempre. Ano bang pakiramdam? Ano, iba yung journey nila. Yun. Iba rin kasi yung journey ng taong kasal na. Pero to be honest, pa sa mga nagtatanong, be respectful na lang din sa pagsagot. And be honest. Kung ano totoo, siguro sabihin mo na lang din para the best is wala pang binibigay si Lord. Hindi pa. Na-traffic pa po. Hindi pa pinapadala ni Lord nag-iisip pa. Baka kasi hindi pa pinapanganak. Siguro, yun na lang sabihin mo, wala po, hindi pa po kasi pinapanganak yung magiging asawa ko eh. Ayun lang! Ay nako talaga, oras na natin, 7 star minutes, makalipas po ang 11 ng gabi, 11:07. Good evening at the Philippine Standard Time. Kasi nation, sa mga in love babo dyan, kalma-kalmahan ng puso, dahan-dahan lang, okay? Sabi nga ni Maha, Ma Salvador, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Ganun. Kalma-kalma lang. Kalma lang, okay. Everything will work out just fine. Everything that's meant to be will fall into the place. Ano na? In the right place, right time. Oh. Ako po yung kasama, yung sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. Up until 12 in the midnight, tuloy-tuloy po tayo sa ating tugtugan. Kaya man. Diyan ka na muna at magbabalik. Tugtugan na tayo. Dito naman yan. So 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
1: Star FM. Star FM.
2: Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7. 102.7 Star FM.
3: You're with Yvonne Adarna.

0: like mo, share mo.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
0: Good.

hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star

Pinoy. Morning na. Gising na. Samahan na ang Star

Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko. Kumanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star

Joy. Morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Dito sa Taguig, hindi na malulungkot ang mga pasero ko. Dahil good vibes ang mga music ng Star FM. Kaya, swabing swaboy pati ang biyahe.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: Sa palengke, may swerte.
13: May swerte? Sa palengke?
12: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
14: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
12: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
14: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
15: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
16: 102.7.
17: The Philippines number one Star FM.
18: Morning mo ay sasaya. Kaya, get ready na! Sabay sa Morning Stars Week. Morning Stars.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
4: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
3: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
4: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
3: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Ayos na.
8: Star.

0: Mr. Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Haharap ngayong araw ng Lunes ang dalawang auditor ng Commission on Audit bilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nabatid na magpapatotoo sina dating Intelligence and Confidential Fans Audit Office State Auditor Roderick Guamil at Supervising Auditor Celine May Del Campo tungkol sa pag-audit ng confidential fans ng Office of the Vice President at Department of Education. Matapos ang testimonya ng dalawang auditor, inaasahan ding haharap si Marivic Pareha, Director ng Legislative Information Resources Management Department ng House of Representatives. Sinabi ng lead prosecutor na si Representative Jervil Loestro na tungkol na ngayon, natututok ngayon ang prosecution sa audit process at sa mga natuklasan ng COA kabilang ang mga notice of disallowance na inilabas kaugnay ng umano'y questionableng paggastos ng confidential fans. Nauna lang tumestigo ang mga retiradong land bank branch managers na sina Violeta Constantino at Nanita Camposano na naglahad ng detalye sa pag-encash ng treasury checks na nagkakalaga ng 612.5 million pesos para sa OVP at DepEd noong si VP Sara pa ang kalihim ng kagawaran. Sa ilalim ng Article 1 ng impeachment complaint, inaakusahan si Sara Duterte ng umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds na inilaan sa OVP at DepEd. Ayon sa prosecution, ang liquidation ng mga pondo ay sinamahan ng mga questionableng acknowledgement receipts na naglalaman ng mga pangalan gaya ng Mary Grace Piatos, Melky Sakuya at Kokoy Villamin at bukod sa daan-daang iba pang pangalan na hindi umano tumugma sa mga record ng Philippine Statistics Authority. Iginit din ng prosecution na mabilis na nagastos ang malaking halaga ng confidential funds kabilang ang 125 million pesos na umano'y naubos sa loob lamang ng 11 araw. Dahil dito naglabas ang COA ng notices of disallowance na naguutos sa pagbabalik ng mga questionableng ginastos. Samantala, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na ang confidential at intelligence fans ay nananatiling saklaw ng audit ng COA at hindi maaaring gamitin ng walang pananagutan.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pang nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta naman sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
4: 102.7
5: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
6: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
5: Orokan Icebox?
6: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
5: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
6: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
5: Ayos ah.
7: Orokan, maayos ang buhay mo.
8: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
9: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
8: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
11: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
12: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
13: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
15: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
16: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
17: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
18: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
19: A
4: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
18: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
4: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
15: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
19: Ako po si Angelica Aranya, nakatira sa Block 26, Flat 15, Phase 2, Area 1. Siya sa 10 na maswerte niya nalo ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos worth of gift pack. May isang timba ng Orokan, 1 piece Kumeya, 3 cube Palabok, 1 box ng MX3 Coffee, 2 cans of Gold Cup Sardines. Sa week number 4, Palengke Activation ng Swerte sa Palengke 2026. Noong August 1, 2026 sa Nabotos Agora Market. Napakadaling manalo dito at marami rin mga palaro at iba pang papremyo. Kaya punta na rin sa mga susunod pa naming dadayuhing palengke. Thank you po sa Star FM, Bombo Radio at sa mga sponsors natin sa papromo na ito. It's all for you. Like

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Ayos na!

0: FM.
1: Nandituna si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
2: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: Star Nation, sa ating unang Star Trivia. Hello po sa lahat mga Star Nation natin, ha. Na ngayon ay napapaisip na minsan, bakit ang ibang hayop kapag naging karne na, iba na ang tawag. Diba? Napapasin nyo ba yung Star Nation? Diba? Kunwari, like for example, ang baka, kapag naging karne, ang tawag na ay beef. Ang baboy, kapag naging karne na, ang tawag ay pork. Pero ang tanong, Star Nation, bakit ang manok, ang tawag pa rin, manok? Pero alam ba nyo ba, Star Nation, nasa history pala ang sagot? Oo, kasi noong 1066, matapos ang Norman Conquest sa England, ang mga ordinaryong tao pala na nag-aalaga ng mga hayop ay gumagamit ng mga lumang English na pangalan tulad ng cow, pig, at chicken. Pero ang mga maharlika na siyang kumakain ng karne ay gumagamit ng mga salitang French. Kaya ang beef ay naging beef. At ang pork ay naging pork. Samantalang ang chicken, Star Nation, ay hindi na nagbago dahil hindi ito itinuturing na luxury food. Maroon yan. Kinakain ito, Star Nation, ng mga mayaman at mahirap. Kaya walang naging social na French na brand name ang ating paboritong pritong manok. Okay lang yan, Star Nation. Saka ngayon, di ba, kahit na mahirap ka, nakakain ka pa rin ng nakakain ka ng ano, ha, ng baboy at ng beef ngayon, ha. Hala nyo dyan, ha. So yan, Star Nation, ha, ang history kung bakit ang tawag sa baboy kapag naging karne na ay pork at ang baka naman kapag naging karne na ay beef. Now you know.
1: Trivia number 2.
0: Star Nation, alam ba rin nyo ba na ang Mosabam o kawayan ay ang isa sa pinakamabilis tumubong halaman sa mundo? At itinala nga po yan sa Guinness World Record. Sa tamang kondisyon daw, Star Nation, kaya daw nitong tumubo, ha, ng hanggang 91 sentimetro o halos tatlong talampakan sa loob lamang ng 24 oras. Parang ano yan, ha? Parang pagkatapos mong umidlip, mayroon ka ng bagong kapitbahay. Diba? Bagong kapitbahay ka na sa bakuran. Ang nangyayari ito, Star Nation, ha? Dahil ang mga bagong usbong daw nito ay may halos kumpulat

0: ayun na, magpatubo na tayo ng Mosobang. Panigurado, walang kahirap-hirap. Meron ka na agad sa bakuran mo sa loob lamang ng 24 oras.
1: Yes, Star Nation, Ati Star Trivia para sa inyo, Star Kalaman. Another trivia, another learning naman. Ang ating natutunan, dito pa rin sa inyong impila nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star Trivia para sa iyong Star Kaalaman.
4: Star FM.
5: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano?
7: Ito T-Travel.
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang. May Cebuana na Lumiliere.
5: Sang lang?
10: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
5: Basta loan?
15: Sa Cebuana?
9: Goods ka!
5: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
8: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano?
10: Ito T-Travel.
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang. May Cebuana na Lumiliere.
5: Sang lang?
12: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
5: Basta loan?
15: Sa Cebuana?
9: Goods ka!
5: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
16: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
17: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
18: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
19: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
18: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
1: Mmm! Holiday!
18: Almusalin ng nan.
1: Good morning!
18: Pagtanghalian.
1: Uy, may birthday ba?
18: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
1: Wow!
18: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
1: At holiday beef loaf.
18: Malinamnam
1: holiday.
16: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
10: Kapit bahay.
0: Hi, Mare!
16: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
10: Kapit ka dyan!
16: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
10: Kapit sarap, kapit saya
0: from Sarsaya!
2: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
18: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
18: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
11: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
13: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sucat, Paranaque City.
5: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
13: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
5: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
13: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte? Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
2: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1,000,000 pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
5: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
6: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
5: Masigla ka sa ko, basta.
6: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: o'clock na.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacin oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
3: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
2: Orokan Icebox?
3: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
2: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
3: Edi lahat ang laman ng ref natin.
2: Ayos ah.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.

0: the one and only Antonio Lambada.
1: Move it, move it, move it. 102.7 Star FM. It's all for you. Aras-aras Saturday show sa Buka Bluha na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 4 minuto na lang bago sumapit ang alas 7 ng umaga. 6:56 in the morning.
2: Good morning!
1: Saturday show, hanggang dito na lang po ang programang Morning Star Sweep. At ulit tayo magkarnigan ha, mamaya pong alas 8 o alas 8 ng umaga sa programang It's All For You in the Morning. Ingat-ingat po, Star Nation, sa mga nasa biyahe po ngayon, ha? At may mga pupuntahan. Dali na po yung mga Star Nation natin may pasok sa trabaho. Ang ilan natin mga estudyante may pasok sa kanilang eskulahan. Okay na, Star Nation, ingat-ingat po dahil maulan. Dahil nga dito po sa ating bansa ay nakaka-apekto na po, ha? Ang Tropical Cyclone o Tropical Depression Luis. Yan, Star Nation, ha? At dito naman po sa Metro and Megastar Manila, ang nakaka-apekto nga po sa atin, itong Bagyong Luis. Kaya po, nakakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Alright? Kaya ingat-ingat ho, ha? At syempre, Star Nation, tutok-tutok na dahil susunod naman ang nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Ihatid po sa atin yan ang Bomba Network News Morning Edition. Live po yan sa Bomba News Center Makati at Simulcast Nationwide. At para sa ating audio-video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines. Manatila nakatutok dito pa rin sa inyong impina naghahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Here's Lady Gaga para sa witing Abracadabra.

0: taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo.
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw tayo ng Lunes, mga kabombo Kaser Nation, Agosto 3, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, abangan sa ating weather report, mamaya malaking bahagi ng Luzon na sa ilalim ho ng signal number 1 dahil sa Bagyong Luis. Ilang lugar makakaranas ng mga serya ng pagulan sa loob ng 3 araw dahil pa rin po yan sa bagyo at itong hanging habagat. Sa ibang balita, abangan mamaya ang Senado, wala pa ring aksyon para sa partisipasyon ni Senator Estrada at Senator Marcoleta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang mga auditor naman ng Commission on Audit haharap na ngayong araw sa impeachment court sa pagtalakay sa paggamit o anumalyo o manong paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds. Sa ibang mga updates din tayo mamaya, ang sagutan ni Senator Lacson at Cayetano lalo pang lumala matapos tumanggi si Senator Lacson na pumunta o bumisita sa Taguig sa kabilayan ng imbitasyon o paanyayan ni Senator Cayetano para inspeksyonin ang mga flood control project. Abangan din sa ating update sa sports, so palakasan mamaya ang Washington Open na pinaglalabanan ni Alex Yal at Jessica Pegula na antala dahil yan sa malakas na buhos ng ulan. At sa ating international news, abangan din mamaya dalawang firefighting helicopter nagbanggaan habang inaapula ang sunog sa may Greece. Tatlong katawan naman nasawi dahil sa pagsabog ng bomba dyan sa may Russia. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita.
0: Bombo Weather Update!
2: Sa mga nag-aabang sa ating weather report, mga kabombo, napanatili po ng Bagyong Luis. Ang lakas nito habang halos hindi gumagalaw sa silangang karagatan ng Aurora Province. Sa huli pong lokasyon nito, ito ho'y natukoy sa 130 kilometers. Yan po'y sa silangan ng Southeast Kasiguran, Aurora. Taglay ho nito ang maximum sustained winds na hanggang sa 55 km per hour at yung pagbugso ay pumapalo na lang hanggang sa 70 km bawat oras o 70 km per hour. Sa kasalukuyan, mga kabombo, nakasa ilalim sa tropical cyclone wind signal number 1 ng mga sumusunod na lugar. Ang central at eastern portion ng Cagayan na kinabibilangan po ng Enrile, Tuguegrao City, Peña Blanca, Piat, Santo Niño, at iba pang mga lugar. Kasama rin po dito ang probinsya ng Isabela, ang probinsya ng Quirino, ang eastern at southern portion ng probinsya ng Apayao na kinabibilangan ng Flora, Santa Marcela, Conner, Puntol at Luna, at ang eastern portion ng probinsya ng Kalinga na kinabibilangan ng Tabuk City, Tanudan, Pinokpok, Rizal, at ang eastern portion ng Mountain Province na kinabibilangan po ng Parasilis at Natonin. Kabilang din po dito ang eastern portion ng Ifugao at northern portion ng Aurora Province na kinabilangan po ng Dinalungan, Kasiguran, Dilasag, Dipakulaw at Baler. Abang kasali din po dito sa mga nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Pulilo Islands at ang northern portion ng Camarines Norte. Diyan na po sa may Bicol Region na kinabilangan ng Daet, Talisay, Paracale, Jose, Panganiban, Kapalunga at Vincennes. Ang saklaw ng naturang bagyo ay mula dyan sa may northern Luzon hanggang dyan sa may Bicol Region, Region 5. Ang mga nabanggit na lugar, mga kabombo, makakaranas po ng mga malalakas na mga pagulaan at mga paghangin. Ang wind range ay inasahan pong aabot ng 39 hanggang sa 61 km per hour na maaari pong magdulot ng pinsala sa buhay at mga ari-arian. Inasahang magdadala ng masungit na karagatan ang bagong bagyo, lalo ho sa eastern seaboard ng Pilipinas. Posible pong aabot ng 2.5 meters ang taas ng alon sa eastern seaboard ng Isabela, northeastern seaboard ng Aurora at maging sa silangang baybayin ng Davao Oriental. Inasahan din pong papalo ng mahigit sa 2 metro ang taas ng alon sa lahat po ng mga baybayin ng probinsya ng Batanes, northern at eastern seaboard ng Babuyan Islands at maging ang eastern seaboard ng mainland Cagayan, probinsya ng Pangasinan, Dinagat Islands at Surigao del Sur kasama ang Davao Occidental dahil pa rin po sa saklaw ng bagyo. maging ang northern at eastern seaboard ng Pulilo Islands, Catanduanes, Northern Samar at northern seaboard ng Camarines Norte at Camarines Sur, maging ang southern seaboard ng Davao Oriental, dyan sa may Region 11 sa Mindanao. Ang malawak na saklaw ho ng bagyo Magakabombo ay umaabot ng hanggang sa 240 kilometers mula ho sa gitna, kaya't pinag-iingat ang lahat dahil umaabot ito sa napakalayong distansya. Dahil pa rin po sa pag-iral ng bagyong Luis at itong hanging habagat, nakataas ho ngayon ang heavy rainfall warning sa maraming lugar sa buong Pilipinas. Yan po'y magtatagal hanggang sa araw ho ng Miyerkules. Ngayong araw, mga Kabombo Caster Nation, inaasahan ang 100 hanggang 200 milimetro ho ng tubigulan sa probinsya ng La Union, Pangasinan, Zambales at ang probinsya ng Bataan. Makikita ho ninyo sa mga screen ho ninyo para po sa mga viewers, sa mga nanonood po sa atin ngayon pong araw na ito. Aabot naman ng 50 to 100 millimeters ang pag-ulan na mararanasan ng probinsya ng Benguet, Ifugao, Mountain Province, ang Kalinga, Nueva Vizcaya, Quirino, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan at ang probinsya po ng Pampanga. Bukas, Agosto 4, araw ho ng Martes, aabot muli ng 100 hanggang 200 milimetro ho ng ulan ang inaasahan po mararanasan ng probinsya ng La Union, Pangasinan, Zambales at probinsya ng Bataan. 50 hanggang 100 milimetro naman ang posibleng mararanasan sa Ilocos Sur, sa Nueva Vizcaya, Benguet, Quirino Province, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, ang probinsya ng Pampanga. Maging dito po sa National Capital Region of Metro Manila, ang probinsya ng Cavite, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro. At sa araw ng Miyerkules, mga Kabombo, Agosto 5, muli ay mararanasan po ang 100 hanggang 200 milimetro ng ulan. Yan sa may probinsya po ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Mararanasan naman ang 50 hanggang 100 milimetro ng tubig ulan sa mga susunod na lugar sa araw pa rin po ng Miyerkules. Ang La Union, Pangasinan, Benguet, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at maging ang probinsya po ng Antique dyan sa may Visayas. Manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines, mga Kabombo, dahil inasaan pong posibleng paglakas pa ng bagong bagyo, itong bagyong Luis, habang papalapit po sa kalupaan ng ating bansa, lalo ho dyan sa may northern Luzon. Kaya tutok lamang po sa mga social media pages ng Bombo Radio Philippines. Pwede po nyo kaming i-follow sa pamagitan po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App, or pwede rin po sa ating www.bomboradio.com para updated ho kayo sa lagay ng panahon at yung epekto ho nito sa malaking bahagi ng ating bansa. Oras natin, meron na ho tayong 8 minuto makalipas, mga Kabombo, ang alas 7 ho ng umaga. Dako tayo sa iba pang mga balita. Wala pa umanong nagiging hakbang ang Senado upang resolbahin ang usapin sa partisipasyon ni Senator Jinggo Estrada at Senator Rodante Marcoleta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ka-impeachment court spokesperson, Attorney Reginald Tungol, sinabi na ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na hindi ang impeachment court ang tamang forum para talakayan ang isyo, kundi ang Senado bilang isang legislative institution o legislative body. Gayunpaman, sinabi ni Attorney Tungol na sa mga nagdaang plenaryo ay wala pang senador ang naghain o nagbukas ng naturang usapin, kaya nananatili itong walang aksyon sa kasalukuyan. Samantala, nilinaw rin ni Attorney Tungol na may dalawang kondisyon na kailangang matupad bago muling makalahok si Senator Jinggo Estrada sa Senado at sa impeachment court. Anya, kailangan munang matapos ang ipinataw na 90 araw o 90-day preventive suspension laban kay Estrada, at kasabay nito ay kailangan ding payagan siya ng sandigang bayan na makapagpiyansa upang personal na makadalo sa mga sesyon ng Senate Impeachment Court. Ipinaliwanag din Attorney Tungol na habang umiiral ang preventive suspension at wala pang piyansa, hindi maaaring gampanan ni Senator Estrada ang kanyang tungkulin bilang isang senador at hindi rin siya makalahok bilang senator judge sa impeachment trial. Sa kaso naman ni Senator Rodante Marcoleta, wala pang inilalabas na aksyon ng Senado hinggil sa posibilidad ng kanyang partisipasyon sa paglilitis. Kaugnay pa rin po sa usapin ng impeachment, papasok na ngayong Linggo sa audit phase ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte matapos ngang iharap o nakatakdang iharap ang ilang mga opisyal ng Commission on Audit at iniharap na ho nitong nakalipas na Linggo iyong mga testigong nagpatunay sa paglabas at umunay pag-withdraw ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon kay Tingog Party List Representative Judas Sidre, Susunod na haharap sa impeachment court ang mga testigo mula sa Commission on Audit upang ipaliwanag kung paano inaudit ang confidential funds at kung naaayon sa umiiral ng mga patakaran o batas ang liquidation at mga isinumite na supporting documents. Inasahan sa unang testigo sina dating Commission on Audit State Auditor Roderick Wamil at kasalukuyang Intelligence and Confidential Funds Audit Office Supervising Auditor Celine May Del Campo. Kasunod namang ihaharap ang Legislative Information Resource Management Department Director na si Director Marivic Pareha. Sinabi ni Representative Basidre na mula sa pagtuntun sa pinagmulan at pag-withdraw ng pondo, lilipat na ngayon ang prosecution sa usapin kung paano ginastos at kung maayos ba itong na-liquidate. Noong nakalipas na linggo, tumestigo ang dalawang dating opisyal ng state-owned bank at nagsabing ang 612.5 million pesos na confidential funds ay nagmula sa National Treasury at withdraw ng buo sa pamagitan niya ng 7 cheque. Inasahan ding tatalakayin ng mga witness mula sa Commission on Audit ang naging direktiba ng komisyon na isauli ang 73.28 million pesos na confidential funds na unang inilabas ng Office of the Vice President noong 2022. Gayon din yung mga isyong lumitaw sa liquidation documents. Kabilang dito ang mga acknowledgement receipt na naglalaman-umano ng kathang-isip na pangalan o gawa-gawang pangalan at iba pang sinasabing irregularidad na unang ibinunyag sa investigasyon ng House of Representatives. Mula dyan sa may House, dako tayo sa may mataas na kapulungan sa may Senado, mga kaumbo, si Senator Lacson. Tumanggiho na pumunta sa Taguig matapos ngang imbitahan o anyayahan ni Senator Cayetano para inspeksyonin sana yung mga kontrobersyal na flood control project sa naturang lungsod. My live report si Bombo Jello Aganan.
3: Bombo Genesis, mariing tinanggihan ni Senator Panfilo Ping Lacson ang alok ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na bumisita sa Taguig City upang personal na inspeksyonin ang mga flood control projects sa lungsod sa gitna ng nagpapatuloy na alitan ng dalawang senador. Matapos ibunyag ni Lacson ang umano'y mga anomalya sa proyektong imprastruktura sa Taguig, inimbitahan ito ni Cayetano na pumunta sa lungsod upang personal na makita na kasalukuyang umiiral at hindi ghost ang mga flood control projects na kanyang pinagtatanggol. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
4: I will continue to invite not only Senator Lacson, not only in staff, but everyone. Iba kasi yung sa papel-papel, iba yung sa picture-picture. Tignan niyo yung budget, pumunta kayo sa lugar, makikita niyo yung nandiyan talaga yung project at magaganda. Again, ha, to the best of my knowledge.
3: Tugon rito ni Lacson Bombo Genesis, sa susunod na lamang umano siya pupunta kapag naayos na ang mga proyektong flood control sa naturang lugar. Pabiro pa ng senador, matagal na umano siyang hindi nakakapag-practice na mag-swimming at baka malunod paan niya siya sa tubig baha sa Taguig. Sa hiwalay na pahayag, agad itong binaltahan ni Cayetano at sinabing malulunod lamang si Lacson sa katotohanan kapag personal itong bumisita sa lungsod at makita ang mga natapos na proyekto rito. Binigyan din niyang nasolusyonan na ng nasabing flood control projects ang noy inaabot na 2 hanggang 3 buwan na pagbaha na umaabot sa baywang o dibdib ang tubig. Iginit ni Cayetano na bihira na aniyang makaranas ng baha ang Taguig kahit na inuulan ito ng ilang araw kumpara sa ibang lungsod sa Metro Manila. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
4: Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa Taguig, malulunod ka sa katotohanan. Yan ha, pagpanay kasinungalingan, ang nakakalunod yung katotohanan. Awa ng Diyos, yung 30, 40 years ago na mga baha na 2 months, 3 months hanggang waist, hanggang dibdib, no? Lumaki ako sa Taguig po na ganyan ang nararanasan, no? But ang flood control projects po sa Taguig were ongoing, then yung major po ay plinano nung martial law pa, pero na-implemento around 2001 yung road dike. And then panahon po yung Pinoy nagawa yung road dike. And then yung expansion ng road dike na pinipintasan nila ngayon na sinasabing flood control for reclamation, yan po ay during Duterte time. At nung inumpisahan pa nga yan, iba pa yung congressman namin. But the point is, hindi ka malulunod sa baha dito.
3: Matatandaan, Bumbo Genesis, na ibinunyag ni Lacson ang umunay mga anomalya sa infrastructure projects sa Taguig. Kabilang nito, ang umunay mga ghost projects, pagpasa ng mga illegal reclamation projects na pinalabas na slow protection, at ang umunay paggamit ng parehong larawan sa magkaibang proyekto na may magkahiwalay na budget. Dagdag pa rito, naglabas din ng ebidensya si Lacson ng umunay pagkontrol ni Cayetano sa mga district engineers sa lungsod upang hindi magalaw ang mga naturang proyekto. Lumabas din aniya sa kanilang pag-iimbestiga ng mga contractor sa mga proyekto ay pagmamayari ng mag-asawang Curly at Sara Discaya na dawit din sa issue ng flood control scam. Ang mga dokumentong hawak ni Lacson ay sinumite na sa Office of the Ombudsman upang magsilbing ebidensya sa investigasyon na maaari aniyang maging sapat upang masampahan ng kasong plunder, malversation at violations of anti-graft and corruptions ang mga taong responsibilidad rito.
2: Umujelo?
3: Yes, Bombo Genesis.
2: Unahin ko itong sa flood control. Ano doon sa panyaya ni Senator Cayetano? Ano yan? Personal ba niyang sasamahan sana si Senator Lacson? Kasi parang hindi yata nag-uusap itong dalawang senador eh.
3: Mm-mm. Ito, Bombo Genesis ay tila patutsada labang ano, na, nito ni Senator Cayetano kay Senator Lacson dahil nga sa palitan ng aligasyon nitong dalawa. At bagamat noong nakaraang linggo, matatandaan natin na merong mga lumutang din na ulat na nagkaroon nga umano ng hiling na ceasefire na itinanggi naman itong si Senator Cayetano at ayon naman kay Senator Lacson, pinadaan umano ito sa mga kapwa senador. Pero nilinaw yan ni Senator Erwin Tulpo, Bombo Genesis, ano, na hindi naman daw totally ceasefire yung word na sinabi. Ngunit ganun daw yung naisip paabot ng mga kapwa senador nila dito nga sa Senado sapagkat nais nila na mag-move forward na umano at mag-focus na sa kanilang trabaho dahil nga dito sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iba pang kinakaharap na problema ng bansa katulad na lamang nitong sa ekonomiya, Bombo Genesis.
2: Pero kung sakaling pumayag si Senator Lacson, handa kaya si Senator Cayetano? May nababanggit ba siya na handa siyang samahan si Senator Lacson kung sakaling pumayag man na bumisita? Wala.
3: Ang tangi lang ginagawa nito ni Senator Cayetano, Bombo Genesis, ay iniimbitahan niya lang. Ano, hindi niya naman direktang sinasabi na sasamahan niya itong Senator Lacson. Ang sinasabi niya lamang ay pumunta yung kapwa senador doon sa Taguig upang makita umano ang mga proyektong natapos at makita nila yung mga dokumento na meron ito para mapatunayan na yung mga aligasyon ni Senator Lacson ay hindi totoo. Bombo Genesis.
2: Okay. Kapag ganitong katulad ngayong araw, may session ulit ang Senate Impeachment Court or may panglilitis muli ano, ang Senate Impeachment Court. May napansin ka bang time na nag-usap na itong dalawang ito or talagang hindi na talaga nag-uusap mula pa noon?
3: Kumbaga tila nga may distansya sa dalawa, Bombo Genesis. Ano? Sabi nga ni Senator Lacson sa noong nakaraang linggo, ang kanila daw interaction nitong si Senator Cayetano ay tama lang daw magtinginan ng isang segundo, Bombo Genesis, at hanggang doon lang daw yon. Pagkatapos daw ng isang segundo ay wala na daw. Hindi na daw sila muling kumbaga hindi na muling nagtatama ang kanilang landas o ang kanilang mga mata. Kaya yun lang yung interaction nilang dalawa, Bombo Genesis. Napapansin naman natin sa nagpapatuloy na impeachment trial ay magkalayo yung upuan nitong dalawang senador. Ano? Kaya hindi natin nakikita na nagkakaroon ng pag-uusap itong dalawa. Bagamat matatandaan natin, merong mga interjection na nagkokonekta sa dalawa pero hindi ito parang personal na nag-uusap talaga.
2: One last update, Bombo Jello. Si Senator Loren Legarda, matapos ngang sabihin ng Office of the Ombudsman na nakahanay na for preliminary investigation yung kaso laban sa kanya, kasama ang kanyang anak. Anong update sa kanya ngayon? Andyan sa, or inaasahan bang pupunta siya dyan sa may Senate ngayon, ngayong araw?
3: Yes, Bombo Genesis, at sabi naman ni Senator Loren Legarda, patuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho, lalo na't meron nga tayong meron ngayong impeachment trial at mariin namang itinanggi ng senadora itong ang mga aligasyon laban sa kanya at sabi niya nga ay papanindigan niya na siya ay malinis ang konsensya at ilalabas niya ang mga dokumento at ebidensya na meron siyang magpapatunay na wala siyang kinalaman dito sa mga aligasyong binabato sa kanya, Bombo Genesis.
2: Okay. Maraming salamat, Bombo Jello.
5: Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. your trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo!
2: Meron na po tayong 20 minuto mga kabumbo, makalipas ang alas 7 ho ng umaga. Usapin pa rin po ng flood control. Handa umunong humarap si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualda sa isa sa gawang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman. Uli pa rin ng umunoy anomalya sa mga flood control project. Ang attorney Aide Fajardo, ang nagsisilbing legal counsel ni Romualdez, sasagutin ng mambabatas ang lahat ng alegasyon laban sa kanya, ngunit iginit na ang hinihingi lamang nito ay isang patas na paraan o patas na proseso. Sinabi rin ni attorney Fajardo na walang plano si Romualdez na umalis sa Pilipinas at patuloy siyang gagampanan ang kanyang tungkulin bilang kinatawan ng unang distrito ng Leyte. Kasabay nito, muling iginiit ng kampo ni Romualdez na walang ebidensyang mag-uugnay sa mambabatas sa umunoy irregularidad sa flood control project. Ayon sa abogado, walang naging papel si Romualdez sa pagbuo ng 2025 national budget maliban sa pagpirma rito at wala rin umano itong kinalaman sa implementasyon ng mga flood control project. Anya, ito rin ang naging isa sa mga natuklasan ng Independent Commission for Infrastructure. Kinwestiyon din ni Fajardo ang kredibilidad ng 18 maleta boys na sinasabing dating bodyguard ni dating Cubicol Partylist Representative Zaldico na kabilang sa mga testigong posibleng gamitin sa investigasyon ng ombudsman. Gayun niya, walang dapat paniwalaan sa kanila mga pahayag o mga testimonya dahil ang departamento o itong Department of Justice ay naghain na mismo umano ng kasong perjury laban sa mga ito. Patunayan niya na nagsisinungaling sila sa ilalim ng panunumpa. Kinwestiyon naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang panawagan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na magbitiw na ang mga opisyal na pumapanig umano sa China sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay Duterte, ang mga halal na opisyal ay may mandato mula sa taong bayan at anumang paglabag sa batas ay dapat idaan sa tamang legal na proseso. Gid pa naman mababatas na hindi dapat masukat ang pagiging makabayan batay sa bansag na pro-China o sa pagiging bukas sa pagsasalita ukol sa usapin ng West Philippine Sea. Hindi lamang daw China ang nag-aangkin sa pinagagawang karagatan kaya't hindi umano makakatulong ang pagdidemonize sa China. Binigang din ng mambabatas na ang pangunahing tungkulin ni Teodoro ay ang palakasin ng Defense Department bilang kalihim ng naturang ahensya at hindi manghusga sa katapatan ng mga halal na opisyal. Samantala, nilinaw din ni Secretary Teodoro na hindi personal na paniniwala ang kanyang tinutukoy kundi ang obligasyon ng mga opisyal na sumunod sa umiiral na batas at sa pulisiya ng gobyerno ng Pilipinas kaugnayan ng West Philippine Sea na binalangkas pa noong 2012. Oras natin 23 minutes makalipas mga kabumbo ang alas 7 ho ng umaga. Update naman ho tayo dyan sa may National Bureau of Investigation. Meron pong pagpapatawag na gagawin ng National Bureau. Yan po'y kaganapin sa araw ng Huwebes kina Representative Leviste at dating Representative Paras kaugnay dun sa kontrobersyal na nabistong honey trap operation. May update po dyan si Bombo Grant Hilario.
6: Ipatatawag na ngayon ang National Bureau of Investigation sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at former Negros Oriental Representative Jing Pras kaugnay sa umunoy na bistong planong honey trap sa eksklusibong premium ng Bombo Radio kay Attorney Melvin Matibag, Direktor ng Kumunihan. Sinabi niyang ipinatatawag na mga nabanggit sa darating na Webes. Alinsunod ito sa sabina na ipapadala at isisilbi sa mga mamabatas na sangkot sa sinasabing character assassination plot ng mga opisyal ng gobyerno tulad ni Executive Secretary Ralph Recto. Umaasaan niya sila na dadalo at magpapakita sa tanggapan ng Kumunihan sina Representative Leviste at former Representative Paras upang madinig maging ang kanilang panig.
7: Sinipapatawag po sa Webes para sila po ay magbigay ng kanilang payag at kaliwanagan dito. So inaasahan po namin na sana dumalo sila dahil kung gawa-gawa po yung kwento na ito, ipapapanagutin din po natin itong nahuli natin ito, dagdag na kaso po sa kanya. Pero kung may katotohanan naman po dapat magkaroon po ng linaw itong direction po na ito.
6: Magugunitang nitong makaraan lamang ay matukumpay na isigawa ng National Bureau of Investigation, National Capital Region, ang entrapment operation sa isang 5-star hotel sa Maynila. Nagbunga para masagip ilang kababaihan at tuloy ang pagkakaresto ng may hawak na talent manager. Dito isinawalat ng kanilang naaresto ang umano'y plano ng dating mamabatas na gamitin ng bugaw para sirain pagkataon ni Executive Secretary Recto at ang financer daw ay si Representative Leandro Lebiste.
7: May mga babaeng gagamitin na magpapabricate ng affidavit ni abogado na pusulad nila, magpapile ng kaso at magpe-press con para sirain po ang pagkataon ni ESRAD Recto. Binanggit po doon na sangayon kay Congdean Paras ang magpipinas nito operation na ito ay si Congressman Leandro Leviste. Doon po yun lumabas yung mga storya na yan po. At kailangan po natin imbestigan at i-validate.
6: Samantala, nang babala naman ang direktor ng unahan sa publiko na maging mapanuri at huwag tangkilikin ang mga peking produkto. Paalala niya, may kaakibat at dulot kasi itong panganib sa kalusugan lalo pat hindi dumaan sa tamang proseso upang mairehistro. Alinsunod ang babala sa nakumpiska mga peking skincare at cosmetic products sa lungsod ng Maynila na aabot sa halos 12 milyong piso kung kaya't maharap sa kaso ang mga sangkot na individual. Kaugnay sa usaping ito, ang Food and Drug Administration o FDA ay ipinarecall ang ilang cosmetic products matapos matuklasan naglalaman ng mga ipinagbabawal na sangkap. Sa pamamagitan ng mga advisories ng ahensya, ipinag-utos ito ang pag-recall sa mga apektadong batch ng Beauty White Facial Toner at Beauty Lab Skin Essentials Rejuvenating Facial Toner. Ayon sa Food and Drug Administration, napag-alamang merong tretinoin at hydroquinone ang mga nabanggit na siyang ipinagbabawal gamitin para sa cosmetic products. May posibleng side effect kasi ang mga naturang sangkap tulad ng iritasyon sa balat, mata at respiratory system, hypersensitivity at iba pa. Kung kaya't inatasan ng ahensya ang mga tauhan ito, mga lokal na pamahalaan, mga otoridad na tiyaking hindi na may pagbibili ang mga produkto sa merkado. Payo nila sa publiko na isumbong sa kanilang tanggapan sakaling makadiskubre ng anumang bentahan at distribusyon ng mga may paglabag sa batas na cosmetic products.
8: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Meron na ho tayong 28 minutes makalipas magkakabombo ang alas 7 ho ng umaga. Bago sa iba pang mga balita, maki-update ho tayo magkakabombo. Makakasama ho natin ang Council for the Prosecution, isa pong batigang abogado si Attorney Armando Virgil Ligutan. Kung babalikan po natin si Attorney Ligutan na nagpresenta doon sa unang artikulo na tinalakay po sa may impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Thank you so much for joining us, Attorney Ligutan, sir. Si Bombo Genesis po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Tayo ho'y napapanood at mapakinggan sa ating 32 stations nationwide. Kamusta ho kayo after ho ng inyo pong initial na presentation sa Article 4 o yung threat article laban kay Vice President Sara, Attorney?
9: So like what you said, no, natapos na yung isang article, yung threats saka destabilization. So the prosecution nagsimula na sa paglalatag ng ebidensya para sa the next article, that is confidential fund. So tuloy-tuloy yung prosecution in presenting yung mga ebidensya to prove yung kaso against the Vice President, this time confidential fund.
2: Since natapos na po ninyo yung presentation sa Article 4, I believe pwede na po natin pag-usapan ano kung ano po yung pinakamabigat na ebidensya na inyo pong ipresenta sa loob po ng 6 na trial day. Gumugulo po ang House ng 6 trial days para po dito, Attorney.
9: Yeah, so yung sagot sa tanong na iyan, I think mabuti na point out mo na kaming mga prosecutor, we are treading carefully, no, kasi nga para hindi namin pwedeng mag-comment or anything while the case is pending, pero allowed yung sagot sa mga tanong kung based on ano na yung naipresenta, ano na yung naipresenta sa korte, pupwede yun, no. So yung ebidensya, natapos na yung article sa threat sa destabilization, yung pinaka importanteng ebidensya doon, yung video mismo yung ipinakita ng prosecution kung saan na narinig ng buong bayan tsaka ng mga senators na rin, senator judges, yung mga binitawang salita ng Vice President na sabi niya nakipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao upang patayin no less than yung presidente, yung former speaker of the House of Representatives, tsaka yung the first lady, yung kabiyak ng presidente mismo. So yun yung pinaka-importanting ebidensya na inalatag, na inilatag ng prosecution para sa article on threats sa destabilization. Yes.
2: Pero may mga punahon dati, attorney, ano, na yung mga statement, mga pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte ay pawang mga political statements lamang. At asain po ng House panel, paano nyo mapapatunayan na yung mga pahayag nga niya ay hindi lamang simpleng political statement, kundi, isa ho talagang maituturing na criminal offense, attorney?
9: Yung political statement ng prosecutors, siguro yung sagot sa tanong na iyan, hindi po pwedeng atakihin yung nagdadala ng mensahe. No? Kami yung nagdadala ng mensahe na talaga may pagbabanta. Okay, yung ebidensya mismo, galing mismo sa bibig ng Vice President. So yung sinasabing political, may political angle, political persecution, political attack, ano yan? That's noise. Ingay yan. Yung purpose niyan is malihis yung atensyon ng publiko sa ano ba yung issue? Ano ba yung issue sa threat sa destabilization? Yung issue is karapat-dapat pa bang magpatuloy as Vice President yung isang tao na nakipagkontrata na sa isang mamamatay tao upang patayin, remember, no less than yung presidente mismo ng Republika ng Pilipinas, yung asawa niya, tsaka yung former speaker. Yung sinasabing political statement, persecution, ano yan, ingay lang yan. Expected yan kasi nga parang ang hirap namang depensahan. Siguro yung tanong is, sa mga nakikinig, for example, kung ikaw ay nasa opisina, kung ikaw ay nasa bahay, nasa paaralan, or kahit saan man, for example, nasa newsroom, pag nalaman mong yung seatmate mo, pag nalaman mo yung workmate mo, pag nalaman mo yung isang housemate mo, sa isang apartment, for example, nakipagkontrata na sa isang mamamatay tao upang ikaw ay patayin, ay yung iisipin mo. Hindi ba dapat gawin mo lahat upang matanggal sa posisyon yung seatmate, yung housemate, yung katrabaho na yan?
2: Doon ho sa tatlong mga opisyal ng National Bureau of Investigation, attorney, na inyo pong ipresenta bilang mga witness, nagkaroon po kayo ng chance na makausap po sila? Kasi parang after ho ng kanilang initial appearance ay parang marami ho yung mga, let me use the term, bumatikos ho sa kanila, attorney.
9: Okay, so yung ating mga witnesses, si JM Kalilong tsaka si Attorney Jeremy Lotok, no? Alala ko parang I just said thank you, no? Para sa services to the republic sa pagtitistigo in an impeachment trial, no? Pero as to yung reaction nila, alala ko, I cannot quote, no, pero both sides, ang daming nagpasalamat sa kanila sa naging pagtitistigo nila sa impeachment trial. At the same time, expected yan, yung may mga criticism, yung ayaw sa impeachment. So, na-heighten lang yung public attention sa dalawang witnesses. Pero nga, like what I said, part ng trabaho yan ng isang NBI officer na kung aabot sa time na ipapatawag ka ng isang korte, like an impeachment court, obligado yung mga NBI agents. So si Attorney Lotok tsaka si JM Kalilong, they're not strangers to appearing in court. Kasi nga yun yung trabaho nila, to authenticate example videos and to present them in court. Kaya, di ba, alala nyo, sabi ni JM Kalilong, he already appeared more than 30 times sa korte. So hindi yung bago yung pag-a-appear ng ating NBI agent, senior agent si JM Kalilog. Same with Attorney Jeremy Lotok. Si Attorney Jeremy has been in service ilang taon na rin at saka ilang beses na rin siyang nag-appear sa isang korte. So yun yung sagot doon. So hindi yung unusual para sa mga NBI officers, yung mga magigiting nating NBI agents to appear in court to testify in cases. Yes.
2: And so far, yung pong presentation ho ninyo, including yung mga testimonya ho nila, masasabi bang sapat na bilang mga ebidensya para i-convince ang mga senator judge na ginawa nga ni Vice President Sara Duterte yung pagbabanta bilang qualified as impeachable offense, attorney?
9: Lahat ng dapat ipakita, lahat ng dapat ipresenta successfully nagawa ng prosecution. So, yung maghahatol doon, yung impeachment court. Sa atin lang, sinasabi natin sa taong bayan, galing mismo sa bibig ng Vice Presidente yung naging pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo tsaka ng First Lady tsaka ng former Speaker of the House. So yung ang maghahatol doon, yung impeachment court, pero yung tao rin na see through the evidence, basahin ulit yung ebidensya, tingnan ulit yung naging paglilitis, na ipakita ba ng prosecution yung video na yan? Successful ba yung prosecution sa pagpresenta ng video na yan kung saan narinig ng taong bayan, ng buong bayan, yung sinabi ng president, vice presidente, na nagipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao upang patayin yung Pangulo, yung First Lady, tsaka former Speaker ng House of Representatives.
2: Mm. Sa pag-usad po ng trial attorney at kapag ka-turn na po ng defense team na mag-present ng kanilang evidence dyan sa my threat article na yan, makikita ho ba muli namin kayo sa cross-examination? Or kung pwede
9: okay, so... hindi ko masasagot yan. So, kasi nga, part ng strategy yan. So, nagtatanong, Attorney Ligutan, will you appear again? I will not answer that. We cannot telegraph our punches. You will see me. Maybe or maybe not, kasi ang dami natin mga private prosecutor. Pero as to sino yung mag-handle, part ng strategy yan. Hindi namin dapat i-announce sa publiko yan. Yun. Pero ako, on my part, given another opportunity, I will not think twice. Trabaho ng abogado yun, yung pag-prosecute ng kaso. So kung mabibigyan ulit ng pagkakataon, I will do it. I will do it.
2: Dalawa ko dun sa mga tumatak noong kayo po ang nag-present ay yung pong pagpuna ng defense panel dun sa maraming mga typo error. Pangalawa, yun pong noong nag-appear si Director Matibag at ipinipilit po ng defense na parang siya po ay na-brief, nasabihan kung ano po yung mga sasabihin ng House panel bago nag-appear. So, ilalabas po kaya muli ito ng defense during the time na sila na pong mag-present ng kanilang mga evidence at mga witnesses? Attorney, tingin ho ninyo.
9: Tapos na yun, yung typo genesis. No? Alam mo, yung mga typo error na yan, hindi may iwasan yan. I've been appearing in court sa almost 16 years na, 15 years na. Pag police, government agencies, kahit mga private agencies, NBI, hindi exception, yung mga typo error, hindi maiiwasan yan. Yung tanong is that fatal? Hindi. Yung date, nasagot yan eh, sagot ni Attorney Lotok yan eh. Sabi niya, yung typo error na yan, typo error yan. Ibig sabihin ng typo error, walang kinalaman sa substance o nilalaman ng dokumentong yan. Yung sagot ni Atty. Lotok doon, ipaparot ko lang, ulitin ko lang yung naging sagot. I think convincing na sagot ni Atty. Lotok, sabi niya, yung typo error na yan, hindi nabago yung katotohanan, yung totoo, yung facts na nagbanta yung Vice President sa buhay ng Pangulo, tsaka ng former Speaker, tsaka ng First Lady. Hindi nabago yung katotohanan na iyan. Just because may mga typo error na hindi naman may iwasan kahit saang ahensya ng government. So ayun kay Attorney, ayun kay Director Matibag naman, hindi po unusual na yung abogado na magpresenta ng isang witness makikipag-coordinate sa witness. Eh, walang matinong abogado na pupunta sa korte to present a witness without a prior conversation with that witness. Normal yan. Ibri-bri.

0: Huli na lang ho siguro, ano, nasa article na ho tayo na tumatalakay doon sa confidential funds. Pero may mga komento ho dati na inuna ho ng House Panel yung threat article dahil ito raw yung quote-unquote pinaka-exciting na article sa buong complaint. Totoo ba ito, Attorney?
1: Hindi pinaka-exciting. Talagang for me, isang bagay na the Vice President cannot deny. Isa to sa mga... Yung apat na articles, malalakas eh. Pero isa itong pinaka-automatic na kaso eh. Mabilisan eh. Ipakita sa publiko yung video galing mismo sa bibig ng Vice President yung nagiging pagbabanta niya. So yung tanong now is, which is yun yung dapat itanong ng taong bayan, ng ating mga kababayan, na fit pa ba to hold office yung isang taong nakipagkontrata na sa isa kang mamamatay tao? I will ask this again. In your, for example, newsroom, yung co-worker mo, pag nalaman mong nasipagkontrata na sa isang mamamatay tao upang ipapatay ka, di ba siya dapat tanggalin? May karapatan pa ba siyang magpatuloy sa trabaho niya after makipagkontrata sa isang mamamatay tao? Isang bagay na dapat po natin pag-isipang maigit.
0: Okay. Again, thank you so much for joining us, Attorney. Ano, panghuli na lang ho siguro, papasok na ho tayo sa ika-apat na linggo ngayong linggong ito doon sa trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ano hong komento ho ninyo so far doon sa pag-handle ni Senator Chiss Escudero sa trial? Especially after ho ng inyong presentation dati, Attorney.
1: I think I am competent to answer the question. I have nothing but respect sa ating presiding officer for the way he has been handling yung impeachment trial. Mahusay, mabilis, competent, patas yung presiding officer natin.
0: Okay. Attorney, again, thank you so much for joining us. Ingat-ingat po kayo. Ang isa po sa mga counsel for the prosecution, mga kabombo, si Attorney Amando Virgil Ligutan.
2: Samantala, bago sa iba pang malalaking balita ngayong umagang ito ng Lunes, sa usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo na buti na lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon, iyan pa rin ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang ang Cherry Pear Syrup may CGF. Tulong sa proper growth and development ng mga chickadees with proper diet and exercise. Meron pang lysine, may taurine at essential na vitamins. Kaya bawat compliment sa height nila, proud na proud si Mami. Mahalagang paalala, ang Cherry Pear Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Combo Sports News.
0: Sa ating sports news, pagkakamumbo, inaabangan ho ngayon ang magiging resulta ho ng finals sa Washington Open kung saan po naglalaban ang atin pong pambato, ang Filipina tennis star na si Alex Ciala. Pero bago ho yan, naantala ho yung inaabangang finals sa ilalim po ng Mubadala DC Open. Bunsod pa rin po yan ng masamang panahon doon sa may Washington DC. Original kasing nakatakda ho sana magsimulang laban ni Filipina tennis star Alex Ciala at world number 3 Jessica Pegula. Alas 12 ho ng hating gabi, oras sa Pilipinas. Ngunit dahil po sa malakas na ulan at mga pagkidlat, halos 3 oras po itong naantala. Nang may pagpatuloy po ang laban, nakuha ni Pegula ang unang set. Yan ay sa score na 6-4. At nanguna pa siya doon sa pagsisimula ng second set. Naka 2-1 na ho noong umusad ang second set. Pero muli pong itinigil ang laro. Bandang alas 4 ho ng umaga, oras pa rin po sa Pilipinas dahil yan sa patuloy na pagulan. At di ito hong mga pagkidlat at mga pagkulog. Ayon po sa tournament organizer, magpapatuloy sa analas sa 6:30 ho ng umaga itong laban. Pero patuloy po nating hinihintay dahil patuloy daw ho yung masamang panahon doon sa Washington. Si Alex, mga kabumbo, ay naghahangad pong masungkit ang kanyang kaunahan na Women Tennis Association 500 title matapos ngang sunod-sunod na panalo laban sa mga world-class na kalaban. Kabilang po ang dating world number 1 na si Naomi Osaka.
3: Bombo International News.
0: Sa ating balita sa Bayong Dagat, nagbanggaan mga kabumbong dalawang firefighting helicopter habang nagsasagawa ng aerial operation laban sa malaking wildfire sa may Greece nito hong araw na habang nagpapatuloy naman ang search and rescue operation para sa sakay ng ikalawang helicopter. Dahil sa matinding wildfire, nagpatupad na po ng force evacuation ng mga otoridad sa ilang lugar sa naturang rehiyon. Samantala, panibagong wildfire din ang sumiklab sa tourist

0: island ng Kefalonia. Dahilan upang lumikas ang mga residente at mga turista. Bagaman humuhupa na ang wildfire sa France at Spain, patuloy namang nakakaranas ng matinding tagtuyot at heatwave ang ilang bahagi po ng Europa na lalo pang nagpapalala sa panganib ng malawakang sunog at kakulangan ng tubig. Patay naman ang 3 katao matapos ang pagsabog ng isang bomba sa isang kainan sa may Moscow sa may Russia. Base sa investigasyon ng mga otoridad, nangyari ang naturang pagsabog mga kaubos sa Kudryskaya Square kung saan mayroong dalawang iba pang nasugatan. Sinabi ho ng National Anti-Terrorist Committee na isang babae ang may dalang bomba at tinangkang pumasok sa isang restaurant. Matapos na ito ay pigilan ay doon sumabog ang bomba kasamang nasawi po ang babaeng suspect. Patuloy na inaalam ng otoridad ang motibo sa nasabing pangyayari. Bago sa ating mga provincial report, mga kabombo, kumpiyansa pong Department of Labor and Employment na may papatupad pa rin ang 85 pesos na arawang aumento sa minimum na sahod dito sa National Capital Region sa kabila po yan ng temporary restraining order na nilabas ng lokal na korte. Maalala mga kabombo na naglabas ho ang Pasig Regional Trial Court ng restraining order, yan po yung noong Hulyo at 30. Kaugnayan ang petisyon ng dalawang construction company na kumukwestiyon sa wage order number 27 ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, naniniwala silang papanigan pa rin ng korte ang provisyon ng konstitusyon na nagbibigay proteksyon sa mga manggagawa. Samantala, nilinaw din ng Labor Department na dapat bayaran ng mga employer ang naipong wage increase ng mga manggagawa bago nagkabisa ang restraining order na inilabas ng korte. Nakatakda pong dinggin ng korte ang kaso ngayon pong araw ng Lunes. Meron na lamang ho tayong 14 minutes mga kabombo bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Update tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station ng prosecution panel ng House na nawagan sa mga Pilipino na panuurin daw mismo ang impeachment trial at huwag magpalinlang sa mga edited videos. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo.
1: Nanawagan ng prosecution panel sa publiko na panoorin mismo ang mga pagdinig sa impeachment trial at huwag umasa lamang sa mga video na kumakalat sa social media. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., House Legal Spokesperson at Private Prosecutor, sinabi nitong may mga kumakalat na edited o pinutol na mga video na maaring magbigay ng maling pananaw sa publiko tungkol sa mga nagaganap sa paglilitis. Dahil dito, hinikayat niya ang publiko na maging mapanuri at tiyaking mula sa mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan ang impormasyong kanilang pinaniniwalaan. Ang panawagan na ito ay kasunod rin ng paghahanap ng prosecution ng bagong legal spokesperson upang mas epektibong matugunan ang kumakalat na misinformation kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tolosa, kailangan na niyang tutukan ang paghahanda at presentasyon ng mga testigo sa paglilitis dahil dalawa ang kanyang ginagambanang tungkulin bilang legal spokesperson at private prosecutor. Nauna nang sinabi ng prosecution panel na nais nilang italaga ang isang abogado na may malalim na kaalaman sa mga nagaganap sa loob ng korte at kayang maipaliwanag sa publiko ang kahalagahan ng bawat legal na pangyayari nang hindi naaapektuhan ang nagpapatuloy na impeachment proceedings.
2: Mga kababayan natin, hanggat maaari, panoorin nila mismo yung paglilitis na nangyari at hindi umasa dun sa mga clips lang, no? Kadalasan pa, makikita nila edited and spliced na hindi nagbibigay ng tamang impormasyon, no? Paukol sa impeachment proceedings na ito. Talagang seryoso po yan, no? Usapin talaga dahil pwedeng malinlang yung mga kababayan natin kung anong nangyayari. Pwede din, no? Namawalan na sila ng interes. Nasundan pa at subaybayan itong napaka-importante constitutional proceeding na ito, no?
1: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ako, si Bombo Jodel Rosas Noliaga. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Tayo po ng balitang yan mga kabombo na tili pong naipag-ugnayan ng Bombo Radio Philippines sa panig ho ng defense panel para ho sa kanilang statement o pahayag lalo ho doon sa pag-usad ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yung mga pahayag naman daw ng pangalawang pangulo habang siya po'y naroon sa may Netherlands, nagalayon namang panatilihan daw ang matatag na suporta ng kanyang political base. Ayon po ito sa isang grupo. May exclusive report dyan, ang Bomboradio Rojas.
3: Naniniwala ang Ibon Foundation na ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte habang nasa Netherlands ay bahagi ng isang estratehiyang pampulitika upang lalo pang mapatatag ang suporta ng kanyang mga taga-suporta, lalo na sa gitna na nagpapatuloy na impeachment trial laban sa kanya at ng kinakaharap na kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa paniyam ng Bomboradio Rojas kay Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, sinabi nito na ang mamatitinding pahayag ni Duterte ay maaaring naglalayong palakasin ang suporta ng kanyang political base at pananatilihing buo ang kanilang paninindigan habang papalapit ang 2028 election. Ani niya, karaniwang bahagi ito ng estratehiyang pampolitika upang mapanatili ang tiwala at pagkakaisa ng mga taga-suporta sa panahon ng krisis. Matatandang ilang beses na nagsalita si Vice President Duterte sa The Hague, Netherlands hinggil sa pagharap ng kanyang ama sa ICC at sa iba pang isyong kinakaharap ng kanilang pamilya. Samantala, giniit ng Ibon Foundation na mahalagang manatiling nga nakatuon ang publiko sa mga ebidensya sa due process sa nagpapatuloy na impeachment trial sa halip na lamang sa mga pahayag na maaari maka-impluensya sa opinyon ng publiko.
4: Ni VP Sara, ng kanyang karakter na tingin niya maging mabenta sa kanyang mga supporter kasi dito man nakaraang buwan, naging medyo tahimik si VP Sara. I think nagbumalayon dun sa pag-iingat na hindi babalik sa kanya yung mga sabihin niya. Pero yung, I think yung lakas ng loob niya na magsalita na parang bayrete siyang tao, halo yun eh. Isang banda, para supportan yung argumento na kahit sino naman pwede mag-hire ng hitman, kaya baka yung mga EJK sa hindi naman talaga dahil dun sa galawan ng PNP.
3: Mula rito, simpila ng Bomboradio Rojas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jemeluz Dali, and this is Bomboradio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news information, Basta Radio, Bombo!
0: Usapang paksilika ho tayo mga kabumbo, samahan ho ng mga progresibong kabataan, tumututol dito sa pagtatayo ng paksilika industrial hub, dyan sa may kapas sa probinsya po ng Tarlac. May nakapanayam dyan ang Bomboradio Butuan.
5: Mariing tinututulan ang grupong samahan ng progresibong kabataan ang planong pagpapatayo ng Paksilika Industrial Hub sa loob ng New Clark City sa Capas, Tarlac na isinama sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Milo Basuel, tagapagsalita ng nasabing grupo, maraming dahilan kung bakit itinuturing nilang kalokohan ang naturang plano dahil masisira nito ang kalikasan at mawawala ng lupa ang mga magsasaka habang makikinabang lamang ay ang Amerika. Binanggit din ni Basuel na ang nasabing proyekto ay nangangailangan ng milyon-milyong litro ng tubig araw-araw na lalo pang magpapalala sa problema ng kakulangan ng tubig. Mariin din nilang binatikos ang pahayag ng Pangulo na hindi raw ito pagmimina dahil malinaw na kukuha sila ng mga minerals na gagamitin sa proyekto sa kabundukan gaya ng Sierra Madre. Tinayak ni Basuel na mauuwi ito sa pagkakakalbo ng mga bundok at mas malawak na pagbaha.
6: Nakikita natin na sa paggamit kasi ng teknolohiya sa kapanahunan ngayon ay napakararaming tubig na kailangan gamitin para sa pagpapalamig ng mga industrial na kapasidad, lalo na yung technology, yung artificial intelligence. Eh nagkakaroon na nga ng crisis na kulang ang tubig sa Central Luzon, lalo na para sa mga magsasaka. Tapos biglang papatungan na ngayon ng isang proyekto na milyong-milyong litro yung gagamitin kada araw.
5: Mula rito sa Bomboradio Butuan, ito si Bombo Cavilinac, and this is Bomboradio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
0: Samantala mga kahumbo, karagdagan sa ating mga balita sa Ibayong Dagat, bilang ho ng mga nasawi sa magnitude 7.1 na lindol na tumama ho doon sa may bahagi ng Japan, umabot na sa mahigit 30 katao. Pero yung mga Pinoy ho doon, natin din namang ligtas. Bate pa rin po sa abiso ng atin pong embahada roon. May nakapanayam dyan ang Star FM Manila.
7: Umabot na sa mahigit 30 katao ang nasawi sa magnitude 7.1 earthquake na tumama sa Kumamoto, Japan, habang nahaharap naman sa matinding init ng panahon ang evacuees na pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Patuloy pa rin ang search and rescue operations ng mga otoridad upang mahanap ang mga posibleng survivors matapos magdulot ng malawakang pinsala ang lindol sa mga kabahayan at linya ng kuryente. Kabilang sa mga naitalang insidente, ang pagguho ng bahagi ng isang shopping mall na sinundan pa ng malakas na pagsabog makalipas ang halos isang oras na lalo pang nagpalala sa sitwasyon. Samantala, dahil sa kawalan ng kuryente at supply ng tubig, ilang araw ding nawalan ng air conditioning ang tinutuluyan ng mga evacuees, kaya naman ilan sa mga ito ay nakaranas ng sintomas ng heat stroke habang ilan ay sinugod sa ospital. Nag-anunsyo naman si Japan Defense Minister Shinjiro Koizumi na magpapadala ang pamahalaan ng 300 air conditioners sa Kumamoto, kung saan 150 sa mga ito ay ilalaan sa mga evacuation centers. Sa panayam ng Starfare Manila kay Mary San Miguel, isang English teacher na 5 taon nang naninirahan sa Japan, ibinahagi nito kung paano naging mabilis at organisado ang pagtugon ng mga otoridad ng Japan sa naturang pangyayari.
8: Yung mga self-defense forces agad na nakapag-respond dun sa Kumamoto. For calamities happen, talagang tinetrain din ng mga Japanese people, ang mga bata, ang mga residents, kung saan yung evacuation sites. It's normal to worry kapag talagang may mga kamag-anak tayo na nasa ibang bansa, lalo na wala silang kasama, or kapag hindi nila makontakt especially. Pero siguro kapag hindi nila makontakt through calls, there's some possibilities na may mga problems lang sa connection and internet or whatever. Hanggat wala pong mga formal announcements or information, please try to calm down and huwag po silang mag-alala ng masyado, kasi Japan naman ay very responsive pagdating sa mga calamities and natural disasters na ganito.
7: Patuloy rin naman ang pagpapayo ng mga otoridad ng Japan sa publiko na mag-ingat laban sa heat stroke, dahil inaasahang magpapatuloy ang init ang panahon sa mga susunod na araw. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat. Ito si Star DJ Yvonne and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
9: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, mga kabumbukaster nation, ang isahong US dollar ay katumbas po ngayon ng 61 pesos and 24 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 83 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 47 pesos and 95 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ng 16 pesos and 36 centavos. Ang isang euro katumbas ng 70 pesos and 81 centavos. Pero manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines, mga kabombo, dahil magkakaroon po muli ng pagbabago ngayong araw, kasabay po ng pagbubukas ng trading. Ang datos na yan ay mula po sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy po sa pangsubaybay sa ating 32 stations nationwide. Sa mga kababayan po natin, pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station. Meron tayong 32 fully digitalized AM and FM stations nationwide na pwede po ninyong subaybayan. Pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-subscribe sa kanilang mga social media pages. Mga kababayan po natin dito sa Luzon, lalo ho ngayon binabayo ho tayo ng bagong bagyo, itong bagyong Luis. Pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio Kawayan dyan sa may Cagayan Valley, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan dyan sa may Pangasinan at mga katabing lugar, ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio dyan sa may Benguet at mga katabing probinsya, dyan sa may Legazpi area at sa buong Bicol region, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi, at dito sa Mega Manila, narito ang Star FM Manila. Dyan pa rin po sa may Cagayan Valley, nariyan ang Bombo Radio Tugigaraw, sa may Ilocos Norte at mga katabing lugar, nariyan ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan sa may Ilocos Sur at mga katabing probinsya, Bombo Radio La Union sa may La Union Province, at ang Bombo Radio Naga dyan sa may bahagi pa rin ng Bicol Region. Sama-sama ho tayong manalangin, mga kabombo, narito po ang Horacio Emperata for Deliverance from Calamities.
10: Almighty Father, We raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
11: Like mo! Share mo!
0: Basta Radio! Bombo!
12: Star FM,
13: the best music station across the nation.
0: Kwela-kwela ng mga DJs.
13: Ang galing sa information.
12: Fully digitalized. It's all for you.
14: Star FM, number 102.7.
15: Basta Star.
16: Dito sa FDI Taguig, sa dami ng nakikinig, talagang yanig na yanig. Basta 102.7 Star FM.
17: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
18: Star FM.
19: Star FM.
20: Star FM.
12: Star FM. It's all for you.
21: Star FM.
22: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
23: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
22: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
24: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
25: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
26: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
27: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
28: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
29: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
30: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
31: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
30: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
31: Orokan, maayos ang buhay mo.
30: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
32: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
30: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
33: Ulit ang pagpunta ko dito sa Agora Market. Ako si Teresita Tampos mula sa Block 26, Flat 34, Facebook Area 1 and BBS. Dagat-dagatan na botas. Ang maswerteng nanalo na ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos worth of gift packs na may isang timbang Orokan, 1 piece of Kumeya, 3 cubes palabok, 1 box of MX3 coffee, 2 cans of Gold Gap sardines, sa palengke activation ng Swerte sa Palengke 2026.